adamaya rechuna de yalla ne ko waaw da nga bëgguma bal mu ne amuñu ko baluma namay balo mu ne ko ni la ilaha illa anta subhanaka ngamay wax inni kuntu minaz zalimin lolla motax yalla ne fatalaqa adamu adama jog min rabbihi joge ci baramam kalimatin ay ba yalla mi baale moko jox baadi mi baalo kon kay da ko nara baat motax yalla bax mom mi baale moko jox baadi nga xamne su ko waxe la koy baal xam nga su la waji ne won ñaan ma moñu defon nara ko dang ko nara am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin adam ne ko duma ko yagal soxna ci muna mo xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla bal ko fa kasata ka taba alayhi yalla bal ko innahu naqt yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim moy ki yeureum ñepp ba la xara ñako yoyon yalla ñu bal ci yeureum ñako bal na la waye nak fo nga ñibi fo nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toña la nga ma ci bal na la toñ yi waye mo lay xamal ni stage bi jeex na legi nak ila la ardi nga jëm ci suuf nga jëm xol na ñe ko ihbitu wacc len ci suuf minha jogu ci aljanna jami'an yen ñep acc acc len ndeysan ñu la di waj fi tam yoonte bi na ay jeeramtul da fa imma yati yen ko ay jeeramtul na yalla xam na ne sheytane mi ko genn fi jitt nako aduna bu yag fa nek ca lamb ñaan sa bunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xam na lolu adama ci misal commencé tek ay bagasam walis mu ngënd ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yëpp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw su soxna yi yor li lay jàngal ne jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fële naan adama jënde ma ko maa ngi ñëw yow nakkale nga lool loolu la jigéen ñi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëmtu jàppaat ko parce que kii xoolal li nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci dégg merci plus lu métti li ko dal léegi plus dafay xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yaatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañel na ci lamb bi mu ne am na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhim duñu tiit wala hum yahsanuun duñu ragal dara dama lay yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yunent yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëreeg waa ji parce que waa ji baaxul ne aarame na ko wax nga dëgg dëgg kon nag maa ngi dem mën na ko demal ndeysaan aarama daal di jokkat si ndeysaan moog avant daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaro am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nu waaye ñu xonk ñu wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lattee gaa yi ma lakk ñu ba ñuul kukk waaw bu ñu demee Europe commencé xees

boromay karim ak ci tassar na bañ ñu ñew tay waye qissa bi netali bi mo bisu tay bi du xel lepp luñu ci net rek ngi ci walazina kafaru ñewé ci saat bo be nak bañ ko top wa kadzabu bi ayatina yati fi alquran ki ulaika ñoon ashabun nar ñoo nara nek wa sawara ndax ku tupp ci téré bi rek sédan la ñen galla ci am ñen galla dong lu fi am moy téré bi rek boko top sédan dal ci sétane boko bay sétane dal la parce que galla ju na ba nopi ndax mag la ci bala mag ëppalé sala ulaika ashabun nar hum ñam khaliduna way saxlañu fi haja sawara wa yalla ñu jall musal yunus bi dana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekkal jang rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakame yag lol ke sahaba ko usay ñaar rakaye ya ba mu ya assalamu alaykum rek assalatu khairun nabi ñaar rak yalla nak ñew tambali fasiyene qasbanu israil fasiyene sikkel tubabi wax len seeni sukk waye nak lepp bi firi suratul fatiha ba suratul nas legi yaangi ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim siratal ladina anamta alayhim loje tegon khairul maghdubi alayhim walad dalin ñaar ñu nak yalla tegg yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sanku yalla na la wax nga deug de lolou li jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi sanku ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mune ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqo israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonte bu ñu wax yaqub moy seen bay ñom ñet fuk lu ñu ak ben ak yusuf muy fukk ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndox yaak ñaar ba mu balé fami bu nekk am fo naan yaqub moy seen bay motax sa bu diga xol ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqub yi tay tay gal da ngulé ci bañuy fexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am ñu ko jël dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti seen seen mbon seen jubal ci seen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu ci sax ban israël bu doon sapp sapp la waaw benu sa di fi les amis de ñi ñi ki dañ waaw sa bu xana ban israël la xam mo ban israël ban israël oh merd ban israël fekk na dafa demul introduction walla ni yalla ay xulo yalla ay xulo daf la bëgg won ban israël bëgg bëgg islam ya ban israël mina ni uskuro fatile ko len ni'mati sama xewal allati sama khawli nga xamne an'amtu alaykum khawlina len ko yeen bana sa ndax defna len ngeen nek ay doomu yunit wa awfu bi adi mat len sama kolere awfu bi adikum ma matal sen kolere wa ya yafarabun ragal len man dom bana sa wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yow gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yow wala takunu bu len bok bu len nek awala kafirin bi ñi ko ñëk wé kel wé dégg ko waya bu len ko ñëk wé wala tasaru bu len jëndé bi ayati sama alquran ji amanan qalila ñëggu neew wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israël lank wala talbisul haqq bulen jaxal ci deug bil batil ci tiaxal bulen fekk deug ngeen jaxal ci tiaxal wa taqtumul haqq nepp deug ga feñal tiaxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay wa banu israël
ne bu deug feñal jaxal ne bu alquran ne bu muhammad ali sallallahu alaihi wasallam feñal jaxal moy injil bo xamne ben waye ko bint wa aqimu salat taxawal len julli wa atu zakata ngeen joxe zakka wa ka'u te ngeen di ruko dima jamu ma raki'ina and ngi ruko dima jamu banu salal bañ banu israël bañ banu israël atamuruna nnasa ndax da ngeen di digal nit ñi di dir ci mbax wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla ta'khilu kala amul len xel banu israël lank bu ñewé kay nan sen gaay gem len muhammad mi dimi wote baana yalla yoonu jitu ko yepp kam ni mu wote baana ka yoonu jorna jitu ni len ci le ulama usu borom xam xam yi baaxu ji digal ni ñi li def le ulama usu may borom xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ni len baaxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisa la haram ba na fi gisaani yoon ti bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam nako bir sawara deul bu li yegen wa sawara ñew nako e grand yow ya ne kon kon bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi nga yaa ko doon digle lu baax di terlu ba mu ne si ñu ne ko lu la indi fii mu ne lu baax la ma doon digle daaw mu ko def lu bon la ma doon tere ca la nekkoon waaw booy daa di koy xool booy ko ni moo tax looy digle day gaawa nekk looy tere nga bàyyi ko banu Israël daaw ñu ko def banu Israël wasta'inu tayyina dimuliko bi sabri ci muñ wa salati ak julli wa innaha tayyin khamna nak julli la kabiratun lu jafe la illa ala al khashi'in lu julli ragal yalla julli nya ñenti la am na ñoo xamne 90 minutes 120 minutes mo leen gëna yom ñu daw ko ci football julli ci jakkay ñaar rak hein wallahi ndessa am ñoo xamne fanane bal mu ñu gën yamu jël timis waaw fanane bal di fecc rek xali bu goor fecc ba dooy benen jël ci deg na xali jigen bi dewe ci bal bu mu kenn bu ñëmé xali fecc waaye ko ma ando waje sun bile goor day bari jabal wax nga deug leer mu way na haati jël nak la kabiratun problem bu ri la illa ala al khashi'ina ludut ni ragal yalla ni ragal yalla ñom julli dafa yom ci ñom tey dem koy bëgg bu ñu dé rek la ci waye am na ño xamni ñaari rakka ay balañ ko def dañu sonna la tabarakallah ñan ñan la julli yomb alla ci ñi nga xamne

0: mune wa nuqallibuhum nudallu wal badi zat al yamin ci watum nday jor wa zat al shimali ak watu tamay ngay ngelaw ñetti timiri ak juroom ñenti at waye bu ñalay ba fi rek ñu wal badi ko fele nit man ngay nelaw kon ngay nelaw kon di wal badi ko tiyew wuñu ngay nelaw di wal badi ko tiyew wuñu wa kalbuhum sen hadbana basitun mangalal sira'ihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbe ni xajbi tedde tedde nu lal ay loxom la def o li xajba tedde ni xajbu de dal di seen fan xajba defu non xajba dafa goral ñaari loxo yi ni ci kanamam yëkëti bobba ni ni xajbi def non la def ñetti timiri ak juroom ñenti at te tokki won ni bayyi fi xalim ni xajbi daraja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ñu ma andal dong yeneen xajj yaa ngi ci mbeddi xajj ñu ci mbeddi bari bari baga de xajj di nak gaay yu baax yi mu andal ñoko may daraja ji motax andak waju baax day maye daraja andak waju baax day soppi jikko andak waju baax day jubanti nit xajj ba ngi ni moromi xajjam yi mo leen ëpp demin fuuf xajj yi tuddu ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu dal de yi bo xamne bi liko ko may moy gaay yu baax yi mu andal wa qalbuhum sen xajba ñom ñep ñaat bi ñu andé rek té sam moom xajj bi waye suñu borom daal leen koy askane leen ñom ñep wa qalbuhum basitun sira'ihi bil basit sen xajba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nekk fa ñet timiri at ak juroom ñent at Allahu akbar yalla mu ne yoonte lawit talaqta alayhim sawlan yurnuwon lawit talaqta saw yurnuwon alayhim ci ñom ba seen leen ñi battar ñi ko di xolé seen xajba def namu def mu ne ko la walayta minhum da nga wal walbatiku firaran ci daw so ku leen xol seen ñu ne rek da nga dal sam bëso xel won ginaaw mu ne ko wala muli ta da nga fess minhum ci ñom ru'ban ci ti bo leen yurlu won gis leen ñi def mu ne ko ha yalla ne yoonte bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay leen ni deg borom xam xam ni la yunus ci bidu ti wala ni la yunus ci bidu daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yah bi ni yet so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ni nan yusuf defuton ni ak buton fi ak akay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangé usul gis ni li bu li amutul li day am way way comme loolu amut wérante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lool su boba ni wérante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagu rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu démé nawéti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana len ci jëndu fas jëlen dina ko jëlen wajina ko waaw bu ko défé man dé dana ci war su ko défé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbati di nekk ci ci ko bay morom jaay koy mbéj nak neko nak waccal fas bi waaw comme amu buñu aw fas jar na ndax ñukoy mbéj nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas wi ñu ne fas wan mu ne fas wi nga xamni bu ñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li ni jënd mom la waji war diko dawal ci tuko wacc ci tan jëndugul fas wi kon buñu yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam lawit talaqta sawir lu won alayhim ci ñom waye yurlu wul lola jarul xolo ba tax nga nan yunus bi du def ni def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kadhalika nakunu ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum seen digante yalla dakkal len ñent témeri at ak juroom ñent at legi yew nañu yalla it biñuy tedd ke xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñu yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta tebbi ñu fa ñett témer ak juroom ñent ya leg nak lolu boko defé pour yow
1: ci suba nga tuddoon ci ngoon nga jóg.
0: Qaala qaa'ilun, aji wax daal di wax minhum ci ñoom, kenn daal laaj, waaw kam labistum, ñaata lañ fi am? Waxuñu ñaata waxtu, waxuñu ñaata bés, waxuñu ñaata heure, dañu ne kam labistum, ñaata lañ fi am? Qaaluu, ñu ne labisnaa, am nañu fi yowman, ab bés, aw wala boog baada yowmin, lenn ci bés bi. Bés bi daal matut, ndax ci 10 heures lañ fi duggoon, ñu ngi nii 5 heures lañ fi dugg génn, kon bés bi matut. Ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9 heures 10 heures, bi ñuy génn ñu ngi toll ci 17 heures 18 heures, ngir ñoom ah dëgg yàlla amuñ fi fan. Qaalu, ñu daan neex rabbukum, seen borom dong dong dong a'lamu, moo xam bi maa labistum, li ngeen fi am, li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam. Delloowaat nañ mbir ya seen borom, ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. Léegi nag xiif nañ, xiif nañ, yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala.

yonenti alayhi salatu wassalam biñu joge sen borom nuñu deugal ne min rabbihim ñom ñep ñu joge sen borom tabaaraku ta'ala luñu wax xibaar ko ñu gëm ko lepp lo xamne ter nañ ko ñu bayiko ñom yonenti alayhi salatu wassalam bañ ci sété kenn nak motax yalla neena la nufarriqu duñu takhali bayna ahadin digënte kenn minhum ci yonenti yoy wa nahnu ñun nak muslimuna lahu wa matul nan yalla wa nahnu ñun muslimuna lahu wa matul nan yalla womatul yalla moy nosal sax nos jox ko mu ngab ci bumbi fu ko neex mu jarale la ndax ku ñuy omat olof neena do wax ni fi lima jarale wa nahnu lahu muslimun yalla neena wa may yabtahi kep ku sakku ghayra al islam ludul islam dinan bekku dine wo falan yuqbal minhu ken du ko ko nangul wa huwa taka mom fil akhirati su al akhirah min al qasirin ma nga bok ci perte kadia ci ñu perte ñu modi yalla neena ku li ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam kep ku bëgg bayal yalla da ngay dem tolam entreprise bi ñi nga xamne fi leen le bind nga fay liggéey so bëgg di liggéey da ngay dem ci boba waye ni ruy tour bu mu tax nga dem fi nga xamne do seen entreprise nga fay liggéey su yar de do fayu waxuma la do fayu waye bo demé ne fay ma sax ba muutul gaay mën la sonal ndax ñi def ne da nga nekk ci liggéey yalla kon tabaaraku ta'ala ku bëgg ko liggéeyal da ngay dem ci tolam ndax yalla neena am na tol mune nak ku nekkul ci sama tol nak ba nga pi ñew yoon xam bëgg ma fayu ah wa huwa fil akhirati min al khasirin ci perte kali lay bok ci perte kali lay bok dekk bi tawaske ngi bëgg ñew waye fi nekk ni ku degg ñu ne dañuy jënd ay xar dañuy jënd bay ba tax nga dañ ca Allah ba jënd ay golo ñew fi di jaay min al khasirin ci ñi perte lay bok do muy tu kan do xale sa golo yi kon nak wa man yabtaghi ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu kan lu kan ngul wa huwa fil akhirati min al khasirin yalla neena kayfa yahdi Allah nakal yalla jubale xawma nit ñoo xamni kafaru dañoo wedd yalla ba'da imanihim ginaaw ban ko gëmi wa sayidu ñu xéde won anna ar-rasul yunit bi di muhammad haqqun dugul lool lañ xéde won wa ja'ahum mudikalen al-bayinat lay leer ñu d'accordon te bam ñag ñu jëk jëk gennat te murtad yalla neena ñoo ñu duma leen jubalati ba mukk duma leen tagati ci aw yoon ba mukk wallahu ta'ala la yahdi dujbal alqawm nitnya alzalimin togn kat ya ab togn kat yalla duko jubal yalla duko jappale yalla duko tek ci yoon muk ulaika ñi nga xamne dañu gëmon yoonenti bi jek jeki genn ca gëmon yalla jek jeki genn ca jazaahum senu pay an moy alayhim ginawati ci ñom la'natullahi rabbum yalla wal malaikati akrabum malaika yeb wan nas akrabum nit ñi ajma'ina ñom ñepp leen rebb yalla dina len rebb malaika yi rebb len nit ñepp rebb len rebbum yalla nak bokku tak rebbum nit nit duy rebb day wut aw yexam di xéti le ni rebb yalla buy rebb mom day wax sama yermane bu wacc ci diw parce que dama ko rebb motax bo deg ñu ku def yalla nangam yalla rebb na la loolu lu mëna doon dajaram moytu tam jara bay khalidin way sax lañ nak fiya ci rebbuma duñ ci genn mukk la yuqaffaf duñu ayfal anhum ti ñom al azab mbugal ga mukk wala hum yunzaruna kandilen kharit nak ñu xaar mbugal gi ba dal sangam dede mom kay faatu rek dug ci mbugal gi faatu rek dug ci mbugal gi yalla ñu yalla musul illa alladhina nudul ñi nga xamne nak tabu tub nañu ba ci tub olaf tekki wuko tub moy delu buñu ne taba ci lugha al arabiyya moy raja'a wala aada moy delu lutax ñu nan kon tub tout moy nit ki dafa topone fo xane du fofa manam dafa jëmone barap sangam muy dem bam ñag ñu ne ko yow yoon wi nga jaar du yoon wi jëm barap sangam waji dafa jëm ciir mu dem ba jëm ñaaju mu jadd ca nday joram dem lu sori ñu dab ko ne ko yow fi nga jaar du yoon ciir nu muy def moy day tout moy day delu ci ba jëm ñaaju daal di jaar ci yoonu chamoñam wuti ciir dama na ma su fekkee dafa nekk ci yoo xam ne mooy bakkanam banneexam adduna cheytaane ba ñu ne ko léegi fi nga nekk du yoon wi nu mu war a def mooy dana ko ñëpp daal di fay bàyyi yooyee dikk da dem si borom tabaraka wa taala moo tax maam Moussa ko doon na wax ne cheytaane banneex ak bakkan ak duniyaa ku leen fetal daane nga noonu yu bon ya ñett yooñu di leen tuub ñeent yooñu di leen tuub bàyyi leen fa loolu kon mooy tuub olof nag day wax ne taaba tuub na mu ne kon tuub nañu min ba'di zalika ginaaw ba ñu defé lool ci kaw njumte ak ñaka xam wa aslahu ñuy def nak lu bax fa inna allaha yalla de
ghafurun balé kat la rahim ku bari yermande la kale numi lankale al azizul hakim ghafur moy balé kat rahim moy yereme kat batu ghafara li tax ñu nan astaghfirullah batu ghafara bo tege mbaxana ci sa bop ni mu muri sa kawar gi ba sutural ko lolu moy ghafara ghafara ku yalla defal ghafara yawmal qiyam moy li nga dan def ci aduna ci djubudi la dul set yalla yunus bi neena sallallahu alaihi wasallam amna ño xamne daf len di wo yawmal qiyam ne la waw djub xara de yow ya defon nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam nga ne ko waw muni ak nangam ak nangam di lekul limal ba mur la ne yow tay ji mom fu nga jënd du bax muna la sutulalo na la ci aduna jaaral fi mu sutulalat la nga dal di jaar fa ngay jaar dal di dugg ci keuruk teranga muy aljanna lool moy ghafara yalla na ghafur la mu sutural kat la motax bu la yalla suturalé da ngay sutural sa bop ndax ku yalla sutural tu sutural sa bop bo moytul bu la tekke ci ñak sutural ga bo moytul da nga méré ko la def dara fekk na yow tabaraku taala yalla ku macc ku nek nak amna lum def ci yow lo xamni li soko sammi day nek sutura ci yow muy ben yalla rahim la yereme kat la dafa meuna yereme da nga xamni rahim moy af'alu tafdil wala bok mi fiqa mubalagha fa'il yalla dafa meuna yereme ba tabarakallah yermandim ji dak na fu nek way nak ñi mu yerm moy ñi nga xamni dañuy yerm dal innal ladina ñi nga xamni nak kafaru wajj nañ yalla ba'da imanihim ginaaw ba ñu gëme thumma ginaaw ga isdadu kufran ñu daliko ak kafir gëna wedd yalla lan tuqbala tawbatuhum kenn du nangu seen tu dañuy tecc seen bunti tu ula wa ulaika te ñooñu humud dallun ñom dong ñoo sank alquran bu joxe ñi ulaika wa hum wa dallun moy ñi dong na ak yépp ay joxuñu kay lañu ulaika joxuñu kay la hum bamir la dallun ma'rifa la yoy bu jaxaso ci benn jumla diko jéxal moy ñi dong na sank neena ñi nga xamne dañoo wéddi yalla di dolle ko gu wéddi yalla du len bal mukk lutax mune ñooñu ñom dongu abdalluna ñooñ ñi sanku mo ñi nga xamne da ngay jang fatiha ya nga ron wax ni wala dallin yalla bama bolé ñi nga xamne dañoo sanku ñi sanku nak moy ñi amul xam xam ñi yalla mère moy ñi am xam xam te jëfuñ seen xam xam ñi yalla xewal moy ñi am xam xam te nango jëfé seen xam xam allatheena an'amala wa alim innal ladheena ñi nga xamne kafaru wedd nañu wa matu tanu de wuhum te ñom bañuy de kuffar ñinga nek ñu wedd yalla falan yuqbal deful nangu min ahadihim ci kenn ci ñom milul ardi barki suuf moy ba suuf fess del zahaban ci or wala wiftada bihi donte daf ko jox yalla yalla neen ku fi nek ci aduna ci dehale kefer dik ba yowmul khiyam nga gis sawar na metti tax nga tim nga gis aljanna nam nexe tax nga xemem ko yalla def nga amon aduna ak li ci biram mu fess del la xor aduna bam fess ak xor mbok yi waxul dakar de waxul senegal de aduna ci yep la wax mu fess ak xor so deme yowmul khiyam dang ko nango joxe pour xewé waye nak fala yuqbala gisuko nangu modi yowmal qiyam duggu aljanna gise ferme lañuy duggé aljanna biye day jeex fi ci aduna kuy dag bi fi ngay dag biye mais dem ba yowmal qiyam do biye budul jaay mënu suko jënd parce que lu dul jaay kenn mënu ko jënd mbir mi mom moy su fekkon dañ ko wa fekk bu séré da nga yor ndëg nga mën ko am waye nak lo amul mënu suko jënd mbokk yi lu amul mënu suko jënd motax dakar gi do fi deug kuy jaay roos do fi deug kuy jënd roos lutax parce que amul lu amul nak lu way bari do ko mëna jënd yow ma xiyam buñu xasse dem fofa amul gisee ferme fi ñu jaay bi ci aduna ci motax da nga fi nek goor goor lu ba respecte li nga xamne mom la yalla sante da nga xam sa biir ndax kuy judd ku nek da nga judd wal biir kullu mawludin yulidu ala fitra fa abawahu yuhawidanihi ku ñak sa biir sa ñaari wajura yalla neena ku fi ñak sa biir sa ñaari wajura ñoo la yeru allahu akbar kullu mawludin yulidu al fitra
فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه كوفي نياك بي رك ساي واجير لوكو تك ناخ نولا يرو واي كوفي جي دوكو نك يال دالاي جوخ سا بي فطره لا مو منن تودي فطره موتاخ كي فطرام يقوغول سوكو ديسيت موي غولي سوكو يوني مو ديم سوكو لاجي مو واخلا سوكو نياني مو مايلا so tuddu ndax naka beusuma sama tang mu beusko jot lima dalé mu jotlé li fi fitra bi mi ngi nek fitra waye su nek ci kër gi bam yag nga dégg wa kër gi nan né ko dama sonn muy tambalé wax dama sonn fitra ba ngay tambalé mu ma ngay tambalé xam nan lañuy ganto ñang koy jangal nu mi ganto ti magagut su maggé bu tambalé di gantul yalla sa bu gantulé yalla rek iblis récupérer ben point té ko yor 100 point ñu récupérer 5 point so jéxlé du bax ci yow ku dem ak yom na xiyam 0 point nak ah yoro tobi nu la yalla teureul mbiri amnay barab yo xamne ku ca dem rek iblis récupérer sa point waye nak day neexal barab ya ba ñepp bëgg ca dem barab ba day leex ci bakkan bu ñepp bëgg ca dem waye ku dem récupérer sa point légui nak ku mu récupérer sa 99 point bo muy tour bo agge ben point ngay déssé ben point kinn mu ko taal ci param tawara ko taala ku ak yom na xiyam nak indi 10 point 10.5 ah légui 0.5 mo la déssé koko mom day taxaw fele dana bok ci ñaar mo inshallah subhanahu wa ta'ala parce que tout est pas déssé dañ koy répéter def na ñu lañ ko waxé su fekké da nga ñew indi 11 points mom ak na wo du gis dé waye nak da nga jall mom da la dimbalé nga jall ñe jëm ko nak waxi nopp

mbirum bu fess del ci or kenn du lako nangul wala iftada bi donte daf ko jox ulaika nidiki ni yamal khiyam lahum amna ñu azabun alim mbugal gu metti wama lahum te duñ am min nasirin ku len di dimbele bu len yalla yi duma tabaaraku ta'ala ku yalla yi duma do am ku len dimbele ndax so amon ku len dimbele yalla day wax ne bu len diw dimbele wut dana len duma wa yalla neena kumay duma do am kenn ku len dimbele yalla neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax baxu len yalla neena baxu len te amu len jëf ju bax du ngeen bok ci abrar yi duggu aljanna mukk ñu ne ah mu ne hatta lu dut nak tunfiqu mimma tuhibbuna ngeen joxe ci li ngeen bëgg yalla neena li feek nangu wo joxe ci li nga bëgg baxago bokk go ci abrar yi te innal abrara la fi na'imin wa innal fujara la fi jahimin ñu bax ñi aljanna lañuy duggu ñu baxul ñu tax keuruk safan nga lañuy dugg te yalla neena nak kep ko xamne li nga am bëgg ko do ci joxe neena baxu manam amna ci nit ñi ño xamne su dara resto ñu lu fi ñu bëgg lek li nga xamne moy seenu pañ dañuy xëc ci seen buntu tekk ko bu ñu añé ba nopi na xoon yaat desid yaat mu ciat nak yoy ñu ubi bu ndëgëne talibé am yalla neena talibé bi jëlal rek waye ki lim def du mbax jëlal nak yow parce que amo leneen lo jël mom la alquran di wax ci sourate baqara illa an tuhmidu fi bayi len joxe sara bo xamni bi li fe gemu len jël ko bu len yeen doon ko jël mune bo bokk ken def kon lan tanalul birra du ngeen bax hatta tunfiqu mimma tuhibbun lu do ngeen nango joxe ci li ngeen bëgg nit nak dama lim bëgg yi la xam xam bëgg nako li fe nango joxe sa xam xam bi kon do bax dama dama bëgg na alal li fe nango joxe sa alal ji kon do bax dama dama bëgg na daraja li fek nango jox sa daraji do bax dama dama bëgg na lek li fek nango jox sa lek gi do bax dama dama bëgg na ciom li fek nango joxe ci sa ciol gi lu bax do bax nango wul nga jekki jekki ba li bëgg toko xew na ci pañ bi ñepp xam nañ ko yu demé ni ko yoyu yalla tabaaraku ta'ala dal neena lan tanalu du ngeen am mukk al birra ak mah hatta lu dul tunfiqu da ngeen joxe mimma tuhibbuna ci li ngeen bëgg ndey san kon doma dama warna xam lolou ba di nango jox ci lim bëgg gis nga fim nek amna doma dama yo xamni bëgg na ñu bax lol waye di sarafi genn témir duñ ko def di sarafi genn 1000 francs dëgg 5000 nak mom dama ko jëlale motax ñaari wa yalla dañu nek ci fann da di waxtan kenn ki nako waaw ju est ce que tuba bi mi ngi defar ay biir xaaliss ba legi mu ne ko tuba bi bayina ko depuis 1971 1971 ba legi tuba bi defatul biye ay pièces rek lañ defar mu ne ko waaw kay parce que man 71 ba legi amu fi benn biye pour won la ne legi wa dëkk bi joxuñu ko biye ay dërëm lañ koy jox ay ñaar dërëm ay ñetti sonnel ay juróom ñaari lañ set ay juróom ñaari pousu yooyu lañ koy jox te nag lu fajul sa soxla boo ko saraxee keneen loola mënta fa ci soxla yow lan tanalu du ngeen am mukk al birra mbax hatta tunfiqu mimma tuhibbuna yalla nak neena joxe len rek bul wax na fuma koy joxe mune dede joxe len rek wama tunfiqu lepp lu ngeen joxe min shay'in ci lu meuna don lu tuti tuti fa inna allaha yalla alimun bihi qamnako lo joxe alimun bihi yalla xamnako motax momit bu fekk yang koy joxe du jaar nga ñew diko jox waaji ne ko damay bañ ken yek ko suba la yek nako mo su ko yegi waxtane ko kenen waxtane ko kenen so bañe kenen yek ko la ngay joxe dang koy def ci amulom bind ci turu kan koy jox yoni ko gone mbang saniko kërëm ma nga dem ci kessu jakk ni yoroxol ko ci kenn duko yek waye boko yekete ne bilal damay bañ ko ko yek bilal day dem ni imam diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko ko yek imam dem ci naib ne ko naib diw mo fi joxe nangam mel day bañ ko yek waaw leg kay leg tay musiw yalla neena wama tunfiqu min shay'in lu ngeen man di joxe ak fu ngeen ko man di joxe min shay'in ak lum tuti tuti lum reey reey fa inna allaha bihi alim yalla xamnako yalla xamnako kon li nga xamne yang ko jox te yalla xam ko ko kay joxe ko rek mo lay taxa bax yalla neena kullu ta'am bepp ñam kana hillal li bani isra'il dafa daganon ci banu isra'il ay jume beug jang bokku na ci sababu musulum modi dañu doon wax ne salawatu llahi wasalamu alayhi mi ngi yi nga xamne ibrahima daw ko lek mom mi ngi ni diko lek lu mel ni gele mag yenen yalla ne le kullu ta'ami bepp ñam kana hillan dafa daga non li bani israil

0: ñu ci lu xol ñaat rek mu jog dem ba
1: bal ta faale jar ci bitigi xawma droit sax ko ngay dem ci ministre bitigi manam lu oyax bu yaq bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla oyax Allahu akbar
0: ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire
1: ñaan lu reuy
0: da ngay wax Allahu akbar ey yow yalla ba bayni wa bayna khataaya kama ba'at al bayna al mashriq wal maghrib yalla dama bëgg sama bakkar yi nga soore lako sama digënté ak mom ni nga soore lako ak saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñuy footé yëri wéx yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu sét sa duguy blaas bu sét duguy ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillah rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yépp ku fi am yërmane ya ko yërëm ya mom bis penc yow dong lay jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko li tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wu jibbi yeen yi nga xamne gay yu baxay jël en jaro yalla yalla boma tek ci yoonu tuba bi amin yow yalla yow yalla kana gisoo waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wéli bis penc mom fokk jirim jégué rek mu nangul lam ko ron na jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskeen teet suy julli yalla day tafale man yalla bama bolé ci ñooñu su boo ñooñu yalla ñaan bëgguma bokk ci ñooñu ñooñu sa buñu jël dañu ngi sal ku la laaj ay bagaat mi lank tani Allahu akbar yalla yaay ngand ah xol audience bi ndox yi nga sul ma lan dal na am auto dal na am kër dal na genn ci yow ha ya buri way yaq ko ko audience bi ak ministre waji xam nga ne ciete kon waji mo ne rabbana ya suñu borom atina fi dunya da ne ko yalla ni gis nga de wama lahu amul kub fi al-akhir ka al-akhir min qalaqin ti ben kir te mo ñaan al-akhir mo tax mune wamin hum amna ci ñoom man yaqulu ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya suñu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga defena fa lay yam munewa fil akhirati hasanatan ki moy yow waxina yalla ñu fegal azab annar bawlum sawar ki moy yow hasana ci aduna moy keur gu bax soxna su rafet te bax alal yep moy hasanatan ala ghayrat hasanatan moy aljanna ki mo meuna ñaan waqina adabna yalla na ñu fegal mbugulum sawar waxul yalla ñu duggal aljanna yef parce que nit meun na duggal aljanna te mo sawar hein mom mu ne waqina adabna yalla na ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meun na ja sawar ba nopi do dem aljanna motax yalla na duggal aljanna dede yalla mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci mucce rek yaari keur fa nek nga duggu jege yalla fa dugg wulay ka ñi ñaané ñi li lagum am nañ nasibun ab cër mimma kasabo ci liñ fag wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yom xiyam
2: atina ji war nañ ko dëgë rek
0: na d'accord wazkurullaha
1: bakkalen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limu la bakkalen yalla ci fan tabaskiya bakkalen yalla ci fani ko rete ya waaw na ngeen fa bakk yalla fa man ta'ajjala ku yakamti nek munan joge munan fi yawmay ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nek minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha lo tax tabaski tabaski bu ñewé ñi gis wér wi tabaski tay ki ëllëg sa ñeene sa ki ñoom ñaar ñëpp kenn amu ci bakkar ki am bakkar rek mooy kiy coow yéen seen tabaski wër ko ko mbay am bakkar waaye ñoom ñaar ñëpp fa mën ta xaraat fi yow may di fala isma ali waman ta ajjala fala isma ali kenn amu ci bakkar ci ñoom ñaar yàlla dafa yaatal lool tabarkal waaye nekk naan yéen xam ne xaj yàpp doo ngeen am yéen ah loo ci xam yow nak lu baxut te day tax gaay mëna dramatis ci affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi da af ye yalla indi fi ay radio privé ciol na kur leg gis ngeen danaka legi dañuy wor ndo di woré ndo dama ci ndo yalla sax ba fi mushkil li baxul rek moy baxli wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxul fala ismaal legi dal liman ni taxaw ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy yi wa taqulla kon nak ragal yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dal len dajale bis jeme len ci kanam ngeen taxaw Allahu akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabaarak wa ta'ala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañu yéxa dem yalla nañu yéxa dem ay ga yaagi dem de ko demone fini yo ni tay boko fekkul ko yusul dana fekk jalbu bes de yaakar na ko de wallahi ndess yalla nañu yéx dem fekk ñu jala neex yalla subhanahu wa ta'ala wa min an-nas amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram mu diskuré ay jayilla wa min an-nas amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay yim qawluhu diskuram fi al-hayat ad-dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu Allah muy sédelo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la jaxolam yalla ngi la jaxol ba wo wote mom kat ala dul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fu mu tollu di des discours yo xamne bu ci waxe nga ah ma sha Allah wa jagi yalla mu ne wa joju wa sa ta walla bu du moyo dem saade tam le dox fil ardi ci soufsi lu muy dox li yufsida fiha ngir mu yaq souf bu tukki yaq jiko rek lay wuti wallahi lesa wayu likal harf ar yaq may wan nasla ak yaq askan ñet yi koy taxa tukki yaq ci soufsi yaq may yaq askan wallahi mom la way ka dal waxna ni yu'tika min tarafil tarafil lisani halawatan wa yaruu fika kama yaruu sa'lam lay neena buñu waxe rek nga kontan way ñu gëna say say til tabarakal nafiq lay wallahu ta'ala nak la yuhibbu al-fasad bugut ak yaq
3: kaddu iblis moy tama neena yoy ñoy kaddu iblis motax fu mu jige rek dongay iblis yepp ñew fu mu jige jigen ñu ñew fay ndek ñew ndax ñom ñi ngi bok ci nganna yi nga xamne setan jeufandiko len ag ci gor ñi moy gëna gaaw mu jeufandiko gor ñi ag ci ñom ben ki yi muy dajeen wa ajlib alayhim bi khaynik ñene yuqul len tital len ci sa fas yi fas yi ci jamono yi tafsir ibn abbas radhiyallahu anhu fi fas yi dafa don jafé ciri fas yi jafé won na lol jamono ibn abbas ñom ak ñoñu al khayal lañ ko don tekke ku melni ash-shamakhsari tabarakallah day wax ni min khayalatin wa rajalatin hatta istasa atastasalahum ci al kashaf nun la koy waxe ba demé ci tabari mom tam bimu ñëwé ci wa khaylika daf né wa rukban wala kullu rakibin mashin fi ma'siyatillah waye jamono légui nak mom fasu tabarakallah bu mu ko jindé rek ñu xamné mom day na kéman modi sepané amna ay fasam yoy momit day xexa ba nga japp sa yow tam say wax wax né fas yi buñu dawé ki moy raw ki cey tégué sepané jël fas yoy tabarakallah def ci lim ci def lepp buñu rawut nak waxu lo deug té genn wax ju nekul deug mo gëna haram ñu ci ndialo ak ben muy fas yi yalla yalla mësal ci fas yi warajilika bu ñettel du mëna ko warajilika ak itam ci say war way lepp lo xamne rajil la di dox di xéti di waxu ñew lool tam ci la bok lool nak bu fekkon dañ koy tekke ci walu lepp lu dox ndaw ci lay bok football ci lay bok waxu ci lay bok dox tanki rambaaj ci lay bok mom tam muy mbir yu yaatu nek ci ngannaay iblis yi nga xamne mo laq ci ngannaayu wastafif minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi ghaibik nisan sayyid qutb radiyallahu anhu da fay wax ni innahu tajzimun li wasa'il al qawayid wal ihata wal istila ala al qulub wal masha'ir wal uqul فهي المعركة الصاغبة تستخدم فيها الأصوات والخيل والرجال على طريقه ولا على طريقة المعارك والمبارزة يرسل فيها الصوت فيزعج الخصوم ويخرجهم من مراكزهم الحصينة أو يستدرجهم من فخ المنصوب والمكيد المدمرة أو المدبرة فستخرجوا إلى العراء أخذتهم الخيل وأحاطت بهم الرجال ñu ngi wax ci zilal qur'an ci jukki fuk ak jurom ci xatum jurom fuk ak ben yalna yalla yeeram ko famu nek kon yalla tabaaraku ta'ala ben ngamay ngok ñaaru ngamay bi washarikum fil amwali wal awladi washarikum bokal ak ñom ñom doom adama yi yi nga nara jaddal eulee bu bëgg leena bolé ci say gaay na nga bok ak ñom fil amwali ci alal yi wal awladi ak doom yi kon alal nit mën na ko am waye duko mom pa ka ñaari bor la bor bi setané ko mom bor bi ya ko mom bo ci degut mom mu dag ci mom alal setané legi fexena ba bolé ko ci ay ngannaayam ya koy mom mu fex ko ba bolé ko ci ngannaayam tay bu ben nit jogé di lajal jakk yor ak mous di yëngal di wër nit ni su touré wé ci di dañuy rus yo xonga tay rek nek ay 10 francs ak 25 budé bu wéx nga cey wéx kass néw xayna yu bu wéx yoyu gaay yi di wax ci super bi ñu yépp yu wéx yoyu mo ci nek mu ñu wéx yu ndaw yi waye bo fi lajal ak sabar musuma gis kuy may sabar may ñadrum soko lajé gaay yi nga xamné bayi nañ ci xel modi ñaaré ka cey nek sétane mo lay wax mayel bañ xam yow yaay kan motax ay 10000 ay 50000 ay 100000 yoyu lañ cey may budé ci jakk yi ay 10 francs ay 25 yoy lañ cey may kon alal gi sheytane fexena ba def ngeen ci duggé tayit amini wi day fexé ba du sel waye fu ngui koy duggalit mu fexé ba du sel te yow na xiyamati bala kenn sekk ci ñeent jeego suñu borom tabaaraku ta'ala dana laaj an malihi min ayna kasabahu wa ila ayna anfaqahu aw kama qala sallallahu alayhi wasallam ku fi am alal foko jëlit ak foko duggal suñu borom dana la ko laaj tayit gis na ni iblis def legi sey bu taxaw bu nek dama fexé ba ñu laaj goor gi alal ju bari sidina ko ay tiaxan kat bu sey joté kuñu joxon dara nga tek ci leneen loola nek riba ci ki ca tek nek riba ca kañ ko tegal nek riba lalé ko sey ba suñu borom tabaraku taala ni ñeen wa sey bi déclarer na leen guerre jang ngeen jangon nañ ko feulé ca suratu al baqara tabarakallah na ngeen baye lek riba bu ñun ko baye fahsunu bi harbi min allah wa rasulih gis nga kon alal nit ki su ko amé su ci bayiwul xel da ko daldi bokk ak sheytaane sheytaane moom yàq dong la ci bëgg yow nag nga yor ko tabarkalla di pasteur pasteure mu ànd koog yow rek muy benn ci ngamay iblis wal awlaadi ak doom yi mu ne ko wa sharikum fi l awlaadi bokkal ci doom yi doom yi sheytaane moom it fexe na ba koo xam ne kii am nga doom muy góor ak jigéen dootuloo sàmm ndax war nañoo jaxasoo wala waruñoo jaxasoo dangay bàyyi rek xale yu góor yi xale yu jigéen yi tabarkàlla mun nañu mel ko seytaane fexe na ba léegi ci diggante xale yu góor yi ak jigéen yi mu kéree ci beneen xale dangay am sa xale bu góor mu judd ñu ne góor la seytaane fexe ba dootul nekk góor nga am sa xale bu jigéen mu judd seytaane fexe ba du nekk jigéen moo tax bu siiba way fi ñëwaatoon moom ñu tëggoon naxu bëgg leen wutal aw tour damay wax ne toujours àlla sa waat la leen di tuddee ndax góor ñi mën nga ne àlla si ne ña nga xam ne jigéen ñi mën nga ne àllaa si jigéen ña nga xam ne waaye boo fekkee xale boo xam ne moom bokkul ci góor ñi bokkul ci jigéen ñi àlla sa waat rek ngay mën a wax pluriel boobu su ko defee ndax lan xale bu góor ñi boo xam ne bii moom dana lëpp dana takk jaaro ci nab bi dana takk ñetti caq dana takk ñaari lam moom si nekk ñu jëmma mel mooy bu sañun jigéen lay doon ci ni mel waaye teewul góor la xale bu góor bu jigéen yi nii boo xam ne dina sol kap dina sol ab jiin dina sol dalli góor dina wàññi bobba moom tam ci xale yu góor yi la bëgg a bokk waaye teewul jigéen la tabarakallah soko desenu kon ñom laysu min haulai arrijal wala min haulai nisa dañu nek ci digënté mu mutabsadina bayna zalik la ilaha haulai wala ilaha haula bokku ñu fi bokku ñu fele motax allah zawat lañu di mëna tuddé loolu sétane moko liggé te kër gu nek nak sétane taxna ba am fofu lu kër go dugg bi ëpp ci dakar dañ la fa fekk xalé bu jigen bo xamné bi sétane jël nako ci ñigéene jëmlé ko ci ngor ak xalé bu goor bo xamné jël nako ci ngor jëmé ko ci ñigéene te jigen bu samut sëñ jigéene kën dula denc bari na ci jigen ñoo xamné suñu fu nekk ni nak dañu nekk aw goor ti yeguñu ko te koy takk jabar do takk goor koy takk jabar do takk goor bokk na ci li tax fi nekk ni sey yi bari tul ci dëkk bi moy xalé yu jigen yi fi ne ay goor lañu xalé goor yi ay jigen lañu bu ko defé takkante do am tabarakallah nak ñoom ñoy yépp ñoy ñun ñépp ma sha Allah sheytane kon ni yalla yalla légaliser li nga xamné moy ay ngannaayam bi ki tagi muy wa'iduhum da nga leen di dëgg wa'iduhum de leen digna lu ci way sagam sagam de ko dig dana bax kuy kar muñ ko dak dak rek ne ko da nga mësa dañ bu ko defé du bay mukk kuy mariage muñ ko dak dak ne ko bala ngon nga dak waji du bay mukk kuy dañ ni ñu ko dak dak dak ne ko leen ak leen nga gañu bu ko defé du bay mukk wa'iduhum de leen dig rek lu way sagam sagam ne ko aljanna mom da nga fa dugg wama ya'idu musyaban illa ghurura setan diggul lu dul ay wor mom dal dan la wor dan la wax lu dul deug dan la wax ni ah yow yowul qiyamati buñu ubbe buntu bi yowmay nek 300 personnes pour dug la la wax ni yow da nga am alal lu al aram aram rek mun la ah jeulal so ci defé lu bax rek yalla mom ku bax la yalla ku bari yer mun la yalla du lak do adam yalla du lak li yalla du lak la yalla du lak xef yi runti setan da lan la wor wor yo xamne tabarakallah lu nit sagam sagam fi nek ni do yep sa cagante dañay def ni rek ni mom baxna ba nopi baxna ba nopi tabarakallah rawatina ab sénégalais ñen bal yalla bi waxe sétane li nak ne ko lo man defal neena ko inna ibadi sama jami nak laysa lak amu alayhim ci ñom sultanun ben taxé amo ci ñom sultanun ben taxé mëna lo leen dara nak mom ibadi al mukhlasin mëna lo leen dara tabarakallah fuko defé sétane mu ngi nonu kon yalla teunkel ñuko te jikko na wa kafa bi rabbika wakila day sa borom doyna wakil sa borom doyna wiru way gis nga kon qissa bi yalla netti nako ci alquran ay yoon yoon tay gis nga nim ko netti li a asjudu liman khalaqta tina lolo tax qissa bi jom gis nga bo demé ci tabarakallah suñu gor gu bax gi ci yof sidna isa dafa am ben mbir mu bay xel ci ñaari ay yi waxon na ci tafsir balen mak mo gis ci dekk bi rew mi ci mag yi mam cheikh hajj malik mam borom tuba mam imamul lay cheikh islam hajj ibrahim ku ci nek ñoom dafa am ben ay bo xane bi mom nga jël rek ay yi def yeb mom nga leen dund way bi mom nga tek sa kanam waye gor gogu ci layen dafa wax ni bi mu jange ay gi ak ye nek ci suratul hijr ci ana khayrun minhu mune ñu bëggé mëcc ci ñaari ay yi ñi def moy dindi suñu sant yi ci ñun ñëpp ñu daal di sant laay mën nak leg leg da nga nan yëpp nit ab lox na ko santo mën la nangam ba ñu wax nangam rek xéwal na la ah ci ci groupe sangam la bokk masala amna santé bu lu nit né mom la sant rek nga daal di bëgg japp ni ci mom ab jëwul la wala ci mom ab tegg la wala ci mom ab nangam la sétane mo la koy wax té aw sant dekkul fenn leen leen ngam jox ab loxo nit ne ko santo me nangam dara delu ginaaw ci mi sey dal ci mi sey loxo lamb sa pos mun nak legi suñu bëgge lolu dañ dañuy maasal rek ñun ñepp daal ni lay manam lolu am ñangalé la rek mu mbenn mak doon jangalé bi wone ni lolu sheytaane def nek ñun ñepp lay duggal sawara ci biñu taxis lo ci luñu jull yepp man nako jaay ci walu gogi te lu bari ci ñun dañ leen dal ni yok loxo dañ lay ne ko santo mu ne sall ngeen ko sall ngari wala sall balay sa dari koy commencé yëkëti xaat ci aw sant keneen na sant bob nga ne ko nangam nga daal di yar ci yëm waaw bu doon ndaku daté nga ne ko ndukuma nangam nangam ma sha Allah wone ne mom xawna bëgg ci inna ibadi laysa laka alim sultan wa kafa bi rabbika wakila na surti israa batay ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla bi mu nappé nak ci qissa iblis bobu ak adam mu daal di ñëwaat ci leneen lo xamni daf koy teul ngir ñu man ci jaar ba bok ci ibadullah ci jaamu yalla yi ndax ibadullah jaamu yalla yi leg leg bo ne ibadullah ñepp bëgg bok waye bo ci tege rahman nak am ñoo xene ah man nak bokuma
4: ibadullahi ak ibadurrahman te ñaari baat yoy ñoo ñew ci biir tabarakallah yalla ñala boole ci ay jaamum te nangul ñuko rabbukum sen borom allazi moy bur bi nga xamne yusji lakum mo len di diril mo len di ommatal al fulka gal sen borom mo len di ommatal al fulka gal gi fil bahri ci biir geej lutax yatabtaqu min fadlihi ngir gen meuna sakku ci wursugu yalla wo xamne dafa nekkon fu feul gal gi nga xamne mo fi indi tiep famu jeul wala gal gi nga xamne mo fi indi yenen martini sidul tiep famu jeul tabaraka taala ni man ma len koy diril fofu ni indi len ko ba fi bi seeni taxe ndax pousu mi gëna tuti buñ ko dugal ci ndox mi ñak ko la nural pousu ci ndox nak man na nural gal ci du ndox mi wala way mu ne man ni ma ci japp innahu ndax te yalla kana nek na rahiman diko yeeram dikum ci yeen mom suñu borom tabaaraku ta'ala kon yalla suñu borom tabaaraku ta'ala innahu kana bikum rahima nek na ko xamne ki ku len yeeram la yeeram na joju taxna mu defal ñu geej ji ndox mi jokkolo fi ba fañ soxla jeli mu defal ñu luñu mëna def tek ci kaw geej ji def ñu mëna yek ci kaw lola ñu mën ca tek suñu bagage lola jekk jaar ci geej ji di dox ba ak fi lola day wax deug yalla suñu borom tabaaraku ta'ala yermande motax bi def nonu kon taxna ba ko añ ba nak la nga war gëna def lu mu tuti tuti war nga ni alhamdulillah rabbil alamin ñaaral ba la ci tege moy sa bu jege hayya ala salat te xamne mi nga añe war nga jël saw dal ndank dem fa ñu wax hayya ala salat so amul ngant so amé ngant nga defal ko ñent rakam yoy mom suñu borom tabaaraku ta'ala ngir mu yett ni yaangi wax alhamdulillah rabbil alamin yalla ne way sa mastakum bulen laale nak ba nga nekk ci gijj bu len laale adur jaaxle ci bahri ci gijj man la musanku man tad'una kep ku ngeen don jaamu illa iyyahu kudul yalla wa tamassakum bu len laale fi adur lorf fi bahri ci gijj ngeen dem ci gijj bam yag ngeen gis njaqari li ñew ngeen yaakar lab ak demé ni koy balla man tad'una la ngeen don jaamu yep reeb yep illa iyyahu bam def yalla mune falamma najjaakum bam len sowe ilal bar ci giiri gi ba ngeen genn a'radtum ngeen daal di dumoy waat nak bay fa suñu borom tabaaraku ta'ala delu ci ngeen nekkon yalla fi lay jaar ak ñu sa fa nek da ngay nek ci jaaxle wo ko mu ñew bi mu ñewé ba nak ba nga def li lay def nga daal di ko fay bayyi daal delu waat ci nga xamne ci nga nekkon

xon la hadan nas mu jubal nit ñi jami'an ñom ñep waye liko sob moy mu bayi len ku xeyntu njub mu dimbali la nga jub ku xeyntu ndangate mu bayi la nga deng waaw len lu ci nek nak do ma dem mo koy xeyntu imma shakiran wa imma kafura fiiran fa man wahadainahu najdayni ku jaar ci njub gi ah nga gor gor lu mu jappale la ko tam ndangate mu bayi la fofa rek wala yazalu dudagn nak allazina ñi nga xamne tusibuhum wala allazina kafaru ñi wedd yalla duñu dañ mukk tusibuhum di dal ci seen kaw bima sana'u ci sababu nak jubati gi ñi def qari'atun ay mbugal aw tahullu wala muy wacc qariban fu jage min darihim ci seen kër ñi wedd yalla sa su nek ñun am mbugal mo xamne seen loxo len koy yobbe wala mbugal wacc fu jege seen kër ngir xopulen lan ah gis nga li nga nekké nit ki nekké ñom ñaar ñoo bok te gis nga li yalla tek ci ki manam fofu sa bu dekké nit ngeen bok lu ngeen di def yow am jangala ci yow so lu ci ku bax muy def lu bax ngay tambulé def lu bax nga gis nim baxé mom na la woor ni bu yagge da nga ag ba tol ni mbaxam gi fi mu ci tol waye bo nekké ko xamni ki ci safan la nek nga nek ci safan ba yewit na la woor ni la koy dal ci safan bobé bis bo tolé ci safan fu tol ni fam tol lu tol ni la ko dal dal ci sa kaw waaw motax bindu kat dañuy wax ni ulaiikal khawm la yashqa jalisuhum if yaksibuna almuridina sa'adati manam nit ñi daf ci am ñu baaxa baax ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci mbax fam ño xamni bo de togo ñom sax faggo ci ak mbax tabarakallah maamara tu am moko bind ci xukal bu kaw kon ñaar ñu ñoyam wala yazalu dudagn allazina kafaru ni rad yalla tusibuhum dilen dal bima sana'u ci sababu li ñi def qari'atun mbugal aw wala bok tahullu muy wacc mo mbugal ma qariban lu jage min darihim ci seen kër rek nak ñu na ci rek wala yazalu ñu na ci rek hatta ya'tiya bamu dik nak wa'dullahi dik ba yalla dige won wa'dullahi dik ba yalla dige won dal dik soko delawatim ci kuffar quraysh yak salawatu wassalamu alayhi bone hatta ya'tiya wa'dullahi muy izharul islam wa intisaru alayhim wala wa intizaruka alayhim bi fathil makkah yalla nena inna allah li wur moy yalla la yukhlu yalla yukhlifu duwute al mi'ad dik mom jandi wax randiw inna allah la yukhlifu al mi'ad lepp lu yalla joxe ci waxtu ne waxtu sangam la koy def su lola jiwe mu def ko yunus bi sallallahu alayhi wasallam yalla nako wala qad istu'zi'a yag nañu sabote bi rusulin ci ay yunus ñi xablik lu la jitu li ñu lay wax mu ne ko mu ne ñeeko ci de ko defé aaji dafa nek tasliya wa ta'nis lin nabi ne ko li ñu lay def nga nek ci ma gënal ci nit ñi di xeye sa kër di julli ji ñu ñet sa buntu kër bi ak ay taxas ba bo joge jog ci sa loxey di nacc mu ne ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def nga sëgg di julli ñi fab sibriti nak diko tour ci sa kaw ñu ha mu ne ko yag nañ ko def yoonent ñi ngay def joge fa ngay julit ñu lay xap suuf mu ne ha mu yag nañ ko def yoonent ñi ñu lay def dila top dila bravo yag nañ ko def yoonent ñi ñu la def ngay jull ñi ñew di jog ci sa loss bi mu ne mu yag nañ ko def yoonent yi ñu lay wax nak nan la dof ndar ta quran kat ndar ab jabar ndak bukhaba mu ne ko ha mu ne yag nañ ko def yoonent mom dal lu baxa don lo xamne ku tege ca kawam don noni ñu bakut ñepp ak mbax mom li ñepp bëgg mu jëfë ñepp ku tege ca kawam mbax don noni ñi bakut ñepp mu ne ko deg na wax bi mu ne ko way nak fa am laytu mataylu lil ladina kafaru ñu weddi fuma ginaaw ga rek bir bu gatt akhastuhum ma japp len ñom ñu weddi ka nga xamne mo nekkon na ci njub mom mu sawé
fa kayfa kana ciy so xamone naka la nek iqabi sumu mbugal gom len jappe kon de saxol dana sedd bu dutu merati sallallahu alaihi wasallam xolam dal dal mu xamni xeyl kon luñ ko defati ci aduna su jorn mu koy nakari legi ak meru kayam dal di jeex sallallahu alaihi wasallam ak meru kayam dal di jeex molem ko bax ku ne botale fofu ay ji dal di wax na la nala woor ne ku tek sa tank fañu bax ñe tegon sen tank door yi ñu daan door ñu bax ñi wala metti wala ñaawale yak yoyu ak fokk ñu def lako nak waye bo len defé royu kay rek ca ihdina as-siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim summa barak dana sobe waye yow me def lu ko bax nak fa kayfa kana iqab ji moy li nga xamni mo lay tekk di la xamal ne ah ku bax kat dañ ko wara baxé tek ko fa nga xamne mom la ko fa suñu borom tabaraka taala tek ñu ci suratu ra'd aya fanwer ak ñaar yalla neena asaman huwa qa'imun mu ndax ci nga xamne dafa taxaw ala kulli nafsin ci bepp bakkan bima kasabat ci lim fagu lolu bu laaj la afaman huwa raqibun hafizun ala amali kulli insani la yakhfa ala shay min a'mal al ibad wa huwa allah khabar bi nak mahsuf تقديره كمن ليس بهذه الصفه من الاصنام منام افمن هو من نخ كيغا خامني قائم دفا تخاو تخاوك فغلو تخاوك فغلو على كل نفس تي بيب بكان بما كسبت تلمي جف نخ كوكو ملني نيكو خامني بو لاقتو دي جف دوكو ييب لولاي واخجي يالا ني دافا بغ ني من نخ ماني يمنات ني دول مان جل جلاله يموك ني دول ياو ndax yow xaayim da nga taxaw ala kul nafsin bima kasabat bakkan bu ne lum faggok fum ko faggo suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi jakarlok borom bakkan bi lu way jëf lu nekk mi ngi jakarlok mom su jëfé xamna li nga jëf lu muy téra la nga balu xamna so balu wut xamna mom xaayim rek mi ngi taxaw ci bakkan bu nekk lum faggu lu tut tut mu fay la lu bari bari mu fay la faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مني وا مو نخ كوكو ملني كو خامني كي بو لاقاتو وون دي جيف دوكو ييب ديد مان سي نيك ني سو فيكوني يوي جيف نونو في غاي جيف مان دوما خام تي لي غاي جيف لين سوما دون وار لو في ني بولا نيهي نيك سا كير نان سام نوخ ييسو غرو ген دي سيكريتو كولا واخ ني نكو داما وور سال موي وورلو دون ييك ني وور لا wala duñ yek ni woro waye jalla jalaluhu mi nga xamne ni mu la timé yow momu lama timé man mi ni mu lay gissé yow momu lama lay gissé man mi su boba nga nek fi nga nek wor fa ma nek wor fi mu jax tak koku dal mi mu ta kenn mom jalla jalalu nga na wa lu de reyna mu ne monté téwul de waja'alu lillahi defal nañu yalla shuraka'a ay way bokalé bu don ci wala bi nga xamna ay wujju ñom dal ni yalla mel teewul ja'alu lillahi shuraka mel yalla defna len halillahu ka shurakaahikum wa nakh yalla mok moy bokale ñoyam non lako zadul masir fire ca jukki ñentel ba khatum ñet temer ak fanwer ak ñet wa ja'alu takat defal nañu shuraka way bokale lillahi ngir yalla ñi ngi wut ño xamne wala lo xamne wala fo xamne dañu fay bokale yalla subhanahu wa ta'ala yalla ne khul wa khal yaw alayhi salatu wasalam ne len samuhum tudal len ma ñooñu samuhum tudal ma len bokale moy lu yalla man mom kep te wet ca nga sant ko kudul mom te mu tudde ko da ngay deg ñu nan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in al isti'ana muy sakku dimbali ko des na ko def ci nit mu dagan des na ko def ci nit du dagan fi ngoy def ci nit mu dagan moy xam ngeen ne ak ju nit man nako may nit min yam sax nit man nako may nit keur sax nit man nako may nit su boba boko dimbindiko ci am keur mu dimbele la ba nga am keur su boba lola du isti'ana gu l'islam di tere waye bo don degeerlu ci nit nak ngir fan wu gudd mba mu may la bayre mbaw may la barke wala yene ni koy yoya moy jafir xana famuy yamb ci barke de moy mune la defal ni nak kuma sa def li am barke nga tek sa tank fofé ba min nit mu ñew te su baba yalla mo joxe barke ba jalla jalalu mune antu nabbi'unahu
wala bok da ngeen bëgg xamal yalla bima la ya'lamu ci lum xam ndax da ngeen bëgg xamal yalla lum xam fil ard ci suuf si ha lol de lu reey la loñ bëgg xamal yalla te yalla xam ko yalla lepp la xam subhanahu wa ta'ala am wala bok da ngeen ko bëgg tegg rek bi zahirin min al qawli ci waxi biti muy wax jo xamni ji du am solo yalla wax ji bima ko waxe al imam tayyibi bi ni firi ba'si ci hashiyatu shawi ala al jalalayn dafne afamun huwa qa'imun ala kulli nafsin mune aya ji de ihtijaj baliq mi ngi manam aw layu jotale ke nak mabniun ala fununin min ilm al bayan ñing ko tek ci kaw xam xam ci kaw ay fanni xam xami bayan ñu ne ko waaw mu ni fi yalla tambali moy dafa ñeuk sikkel ci xalaat yo xamne xalaat yaqula ci jaamu leneen lu yalla ñu ne ko waaw mu ni ñaarel ba wad'u zahir mawdi'a dhamir moy waj'alu lillahi shuraka jim wax tan biha ala dalalihim fi ja'l shuraka liman huwa fard wahid ñu ne ko am mu ne ñettel ba moy limu bañ gi nga xamne mom la shuraka yi am wone ni amut mu ne samuhum tullu len ñettel ba moy nafyu bi nga xamne mom la nafyu dakk ko lo xamne amut moy ndax da ngeen bëgg xamal yalla lu xamul mu juroomel bi moy bi mu koy def daf koy def ci tadarruj moy ngi yeg ndank bi yeg ndank ba ass ci am bi zahirin min al qawl mune motax waxin wi da nga xamne boko jange laysa min kalamil bashar du waxin bindef ba dem ca hasiyatu shawi ala al jalalayni di tere bo xamne ci le mak ñu don jange tafsir tabarakallah lu am solo la wax joju ma nga ca hasiya ba yalla neena bal li fi nek zijina rafetal nañu lil lazina kafuru ñu wedd yalla makruhum sen pexe ñom dal sen pexe ñi pexe mo rafet ci ñom bañu defene legi tay ñu mëna mabul islam wasuddu ñu galankor len ani sabili ci yoon bi ani sabili ci yoon yidil islam muni'u an tariqil huda wa man yudillillahu ku yalla sank fama lahu du amati min had ci ku koy jubal ku yalla sank setan la ba nga sank munuto am ku lu jubal waye ku yalla jubal kenn la sank yalla ñu yalla jubal ñoñu nga xamne dañu sank nak yaakar ne seen xalaat yoy moy wey bañu mabul islam lahum am nañu azabun mugal fil hayati dunya ci dunduk adina wala azabul akhirati mugalum al akhirah ashaqqu mo gëna metti ashaqqu mo gëna tar wama lahum duñu am nak minal lahi ci yalla min waq kulen di fet manam duñu am kulen di fegal mbugal mum dox sen digeunte ak yalla laysa lahum man yahmihim min azabillah aw yadfa'u anhum saqatahu wa intiqama duñu am ken ko xamne ki moy dox sen digeunte yalla ar len yir len ndax yalla bu yamal xiyam ni dafa am ñu bu len di duma day wax sar ni wa man yakzib bi hadha al hadith bayyi nak ñi mo duma len te xam nga ne sallallahu alayhi wasallam bu ko yalla ne bayyi nak ñi mo duma len te mom ku deg ndigal la bo moytul dana am ñu dalen di baye ak ñom rek mu duma len yalla buñ ca bok yalla neena mi ngi ni misal aljanna ndax aljanna mënu ñu ko wax dañ koy misal ndax namel ku ko xamone fi nek tay ngay de tay ji ngay faatu namel deug ku ko xamone tay ngay faatu dañ la koy misal ali sallallahu alayhi wasallam neena jigen ñafa nek bu ci benn jigéen gennoon jant bi fenk mu lerok moom taxaw foofe bis boobu la góor ñëpp yi dee waaw góor ñëpp ci bis boobu la ñuy dee loola moo tax dañ ñu koy misaal rek yàlla mu ni masalul jannati misaalum aljanna allati aljanna ja nga xam ne nag wucidal muttaquuna moom liñ dit ñi ragal yàlla misaalum aljanna ja nga xam ne moom lañ dit ñi ragal yàlla ñan ñoy ñi ragal yalla bala ñoo jall al muttaqun ñi ragal yalla moy ñi nga xamne
yàllay digle dañ koy def, li muy tere dañ koy bàyyi. Ñooñu ñooy ñi ragal yàlla. Loolu dong nag mooy ragal yàlla. Ragal yàlla nekkul ci col, ragal yàlla nekkul ci doxin, ragal yàlla nekkul ci ay cër, ragal yàlla nekkul ci waxin. Ragal yàlla jëf la, comportement la, mooy di def li yàllay digle tey bàyyi li muy tere. Loolu moo jëg ragal yàlla. Soo wéetee na ca, soo nekkee ci nit ñi na ca, imtithalul awaamiri wa ijtinaabun nawaahi, loolu moo jëg ragal yàlla. Saa boo xamee ne mën nañ la ne ah yow de lii ngay def yàlla da koy tere, te nga nekk ca ci te koo bàyyi, dana wóor ni amoo ak ragal yàlla, mbaas ak ragal yàlla des na. Ana aljanna jooje nu mel? Aljanna jooje tajri dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya, dana daw min taxtiha caroon nga al anhaaru dexya. Dexya comme dex yu bari la, dexuk soow, dexuk lem, dexuk ndox ak dexuk sàngara su bokkutuk suñu sàngara si. Loola fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Waaw, fu alquran waxee aljanna rek tudd fa am ndox. Ndax ndox doomu aadama da ko munta ñàkk ci dundam fii. Miin gim ko miin bu xalaatee ne bu demee fële continue fa ak moom dafay am jeexantal bu muy def ci moom, benn. Bu ñaaral ba bii nga xamee ni fi mu nekk nii da ngay fay ndox, léeg-léeg weer de ñu indi la këyit ne la ndox maa ngi nii, nga xam ne léeg-léeg nga dem xale dem ci robinet ba ubbi ko muy car-cari mu mel ni ci sa xol bi ci la ndox mi di wàcce, nga mer ca dem xëy na nga dóor ko mbaa nga gëdd ko. Ñu ne la nag boo demee aljana dootoo fay ndox, kenn dootu ñëw sa kër jox la facture. Nga ne ah déedéet ka xëy na ñu maa la ko wax, ni ngay sangoo fii mën nga bët bu set nga sangoo ko fukki yoon te weer du dee bu ñu indil la facture ndox. Nga ne ah loolu neex la, yàlla na la yëmut foofu. Lem ñii nga xam ne bitil bu ndaw ngay jëndee fanweer da nga fay dem yu am fa rujunab lem, da ngay tijji lem gii di tuuru te da nga cay naan te sa biir du ca daw doo ca feebar. Nga ne ah yàlla ne weesu nañ foofu. Soow mii nga xam ne boo ci jëndee fukki dërëm bu dem ndaw ku ndaal bu ko guuxee ca lexee lay yem, boo demee yowmal xiyaam da ngay am rujunab soow. Nga ne ah mu ne des na ba tey sàngara sii nit ñi di naan, am na fële sàngara soo xam ne sii melut ni sii, soo ko naanee doo jàng, soo ko naanee doo yàq, te doo sam xel du laxasoo, doo yàq sa dara. Foofee am na fa robine boo xam ne bi yooyu lay xel yu fajjurunaha tafjiira. Loolu bu la ko yàlla tabaraka taala digee dama ne ci kër googee lu am solo la, te kat dalaa misaal waxu la dëgg-dëgg aljana na mel, waaye masalul jannati la wax. Kon naan gaa ngi noonu. Ukluha lekk ga nag daa'im, lekk ga moom daa'im lu sax la. Ñu ne meññit ma meññitum garab ya mooy lu sax du rag mukk. Waaye ba tey ukluha daa'im fii ni ngay def añ toog ba reer nga reer fanaan nelaw bu bërsen nga ndékki aljanna mu amul foofa. Ukluha lekk ga daa'im, bu la neexee nga xëy ndékki 8 heures, 9 heures nga lekkaat, 9 heures demi nangam, noonu nga ko toppee rek. Ukluha daal moom lekk ga daa'im, foo wéne rek lekk gi mi ngi fi, tàng jël neex ya sa sukar sa sukar ya nooy nooy tabarkal. Wasiluha cer ga it kat daa'im, wasiluha ceruk aljan moom it daa'im. Laa tansaquhu shams, ndax jant bi du fa ñëw di dindi kerga, kerga dafa sax dakk rek, meññin ma sax dakk, naan nga sax dakk. Waaw, ñett yi mbokk yi, naan ndox, naan soow, naan lem, naan sàngara, lekk li nga bëgg a lekk, tëdd ci sa ker. Ñett yi moo am aljanna. Doo dem tool, doo julli ji, doo joxe dépense, doo fay courant, doo fay ndox, ah doo tukki, doo dem fenn. Lekk, naan, wasiluha ak tëdd. Waaw, tilka xéwal yi uqba allazina taqaw mooy añub ñi nga xam ne ñoo ragal yàlla. Wa uqba alkafirina añub ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla, nag an naaru mooy sawara, ñooñu ñoom sawar la ñu añe. Ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen ñu doon topp ci tafsir bi, ngeen teg seen baaram ci aaya fanweer ak juróom ci suratu Ra'd bi di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may ñu kàttan may leen ko, nangu suñuy ñaan, nangu seeni ñaan. Ki la doon defal tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarala wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. ñu ngi ñaan yàlla defar ay mbiram, te defar suñuy mbir. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: wo kenn ci lennam nay wo nit jëme ko ci yàlla. Soo dee jaar ci tali bi am na ay ndaw yuñ fiy teg yoo xam ne ñooy teg oto yi ci yoon, da ngay gis bu oto ñëwee duñ ko woon dënn ba noppi joxoñ la dënn bi, ndax kon oto bi mën na koo yenu. Waaye dañuy wetu daal di joxoñ oto bi, boo ko xoolee mu rombale baaraamam ci kanamam joxoñ la fële ci wetu jàmmoñam. Bu ko defee oto bi dalay romb rek daal di dem ci aw yoonam. Kuy woote jëm ci yàlla it noonu ngay wootee, mooy nit ki da nga koy woo mu ñëw ci yow nga joxoñ ko ne ko demal fee. Mu ne ilayhi ad'u, ci yàlla laay woote jëme, wa ilayhi ma'ab, ci yàlla laay dellu. Kuy woote jëme ci yàlla tey dellu ci yàlla subhanahu wa ta'ala, doo fenqoog ñi nga xam ne ñoom ngay woo, ndax du am ay gàllankoor, du am ay pëjj yoo xam ne ñoom duñu ko attan, ndax la aay ja waxoon ca suratu yusuf moo ci am ala basira nga koy teg. Yàlla neen wa kazalika, naka noonu nag anzalnahu, wàcc nañ ko moom alquran xukman arabiya, muy atte arab, muy tëralinu lakki arab, wàcc nañ ko muy tëralinu lakki arab bi luxati al arab li taxkuma bihi bayna annas, xukman arabiya. Bi mu wàcce lakki arab nag ulama yi dañuy wax ne ndax jibril dafa ñëwoon di lakk yonent bi arab, wala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo lakk arab ji, langage jibril mooy ban lakk, wala ndax yàlla am na aw lakk wu muy lakk. Loola boo dee gëstu ci tawxid moo lay jox lu am solo lool. Suñu borom subhanahu wa ta'ala du koo xam ne ay kàddoom dafa nekk lol dañ koy miine ne moom wax olof lay wax, wala tubaab lay wax, wala arab lay wax. Yàlla subhanahu wa ta'ala ba demee ci muwaxiduuna yi ñuy gënd foofu duñu la ci wax ne lakk sàngam lay lakk. Waaye nag alquran wala téere yi nga xam ne danaan wàcc ci yunit yi alayhim assalaatu wasalaam melow ndox la ñuy yor. Ndox ndab loo ko def couleur boogee lay niru, couleur ba ndab la yor. Mboolem tiiri yàlla tabaraka wa taala doon wàcc ci yonent yi alayhi salaatu wa salaam it, yonent bu nekk la ñu wàcce ca yow loola ndab li nga yor yow mooy sottandiku li nga xam ne mooy kaddu borom bi subhanahu wa taala bu wàcce ci yow. Moo waral fi mu nekk alquran bu ko chinois bi tiimee di ko firi ci chinois, français bi tiim ko di ko firi ci français, lawbe bi tiim ko di ko firi ci lawbe, wala séréer bi tiim ko, wala wolof bi tiim ko, kenn ku nekk mën naa jël alquran ji sottandiku ko ci saw kàddu. Loolu lu am solo la ci wàllu woowu dinañ ci mas a dellu si. Yàlla mu ne wala in ittaba'ta, boo toppoon, waat naa ne soo toppoon ahwaa'ahum, seen i bànneex ñoom nit ñi, ba'dama ja'aka, ginnaaw ba mu la dikkalee yii nga xam ne dikkal na la min al ilmi, ci xam-xam. Su boobaa de maa laka, doo am min waliyin, ci kenn kuy méngoo say mbir, wala waaq, wala kenn ku lay fekk min allaahi, ci yàlla su la bëggee teg yim lay teg. Bi maana laysa laka naasirun yanduruka aw yaqiika min azabillah wal maqsuud taxsiru al umma min ittibaai ahwaai naas li ann al maazuuma isa quutiba bi misli dalika kaana al garadu taziiru naas al kitaab linnabi sallallahu alayhi wa sallam wal muraadu al umma. Ba dema ci xurt bi jukkib jur moo tax mu ne taifatan minkum wa taifatun qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuuna, ña ngay jort billahi, ci yàlla, gayra alxaqi, lu dul dëgg. Luñ doon jort zanna aljahiliya, njortul jahil, njortul ceddo, njortul ku nekkul ci islaam, njortul ku nangulul boroom tabaraka wa taala, njortul ku gëmul yàlla. Luñ doon wax yaquluuna, ña nga naan hal lana min al amri min shay, waaw ñun ndax li nga xam ne moo tax ñu xëy di xeex yi, ndax ñun am nañ ci dara, lu tax ñu bëgg a dem xeex ba dee ci àll bi nii, ñun ñu ci jëli, mu ndax ñun daan ñu ci fal, mu ndax ñun daan ci def lii. Xul na nga leen tontu ne leen innal amra, mbir mii kullahu, mépp
1: lillahi yalla rek rek moko mom subhanahu wa ta'ala ñom yukhfuna fi anfusihim ñi ngi neub ci seeni xel ma la yubduna laka lo xamni duñu lako feñal lan la da lako feñal man yalla yaquluna ñi ngi nan law kana lana suñu momon min al amri ci mbir mi shay'un dara kon ma qutilna hauna kon kenn duñu reey fi dañ ci momu dara ne suñ ci momon dara kenn duñu reey fi ndax dañu ne won ki buñu gënal len ci xex mu jog mom dem ci xex bi ne ab yonent bu xasse sul yoy xexam du depp lola su fekkon ñom ñay wax munafiquni su fekkon amon nañu dara ci xex bi kon duñ ñu fi ba diñu ñëlay fi yalla ne ko xul waxal tontu watal law kuntum fi buyutikum wat nañu bu ngeen nekkon ci seen biiri kër nekk ci seen kawilal sango seeni majj tut seeni neek bute le baraza dana genn alladheena ñi nga xamne kutiba alayhimul qatl dogal nañ ci ñoom de dana ñu genn fuñu dem ila madajihim ci seen kër yi ñu wara be ñu dem ba fofu te defa defa allahu akbar kon dañu dem ba nga xamne fala yalla ne fala ñuy de ñu dem ba fofu te defa defa kenn ku nekk fu yalla ne fa ngay de da nga dem ba fofu nga te defa defa ku yalla ne da ngay de bara sangam fofu ngay dem te defa defa kenn tan wëc yaw tabaaraku taala wali yabtaliya neena ngir mu nat mom yalla allah ma fi sudurikum lin nek ci seen dëmm yi mu xam ko ndax bu loolu amuton bu mu xamé munafiqone ñi nekul nafiq yalla nat kon xam li nek ci dëmm gaay wali yumahhira ma fi qulubikum ak yalla segg li nek ci seeni xol mu segg ko septantal ko ba mu dañ ba kenn ku nek ñu xam li ci xolam ku sel ñu xam ko ku selut ñu xam ko lolo tax tabaaraku ta'ala di boole ñi nga xamne modi ay nonam ak ñi nga xamne ñodi ay soppem su boba nak ñi nek ay soppem dal di feñ ndax luddul yalla du len ko jaral yalla rek mo len di jaral ci sa bu yalla jote ba jaral len nak tabaarakalla lu ñu yoron bëggatun ko bëggatun seen ruh bëggatun seen alam wallahu yalla nak mom alimun ku xam la bi zati sudur li nek ci dëni lu way di xalat xam nako kon su koy def du bopam la koy defal waye mi ngi koy def innal ladina ñi nga xamne tawallaw woné nañu ginnaw daw minkum te bok ci yeen julidi yawmal taqal jam'an bis ba ñaari mbolo ya dajé muy bis bi nga xamé ni julidi dajé nañu quraysh te uhud mu ñu dawon innama li fi nek li dong na taxon ñu daw lan la istazallahum shaytanu shaytan mo len tarkislo xuppu len ñu daw lutax muni bi ba'di ma kasabu ci lan ci liñ faggu manam shaytané munte ñew fekk nit mu duggal ko ci shaytané lu dul nit ki mu wutal shaytané ab départ bis bo gutale shaytané ab départ nak bu mu dugg ci yow lo ne wut ngi di genn ci motax lu dama adamay bëgg dugg lu nek shaytan daf koy natal rafetal ko lutax ndax xamna ne mom bu ci duggé tay genn ci dal la jafé waye so mayut shaytané benn buntu bu muy dugg ci yow bay jëf ci len du ci dugg waye so xamna buntu la ban dugg nak dana mu jëngu dugg mu genn ci te du ci genn mu ne kon innana stazallahu shaytanu bi ba'di ma kasabu ci lan ci li nga xamné fagu nan ko wala qad afa Allahu anhum yalla bal na len yalla bal na len inna Allah yalla khafurun balé kat la halim kulabir la manam ko dembiru la mom tabaraku taala ya ayyuha alladhina amanu ayyen ni gem la takunu bulal melni kal ladhina ni nga xamne kafaru dañu weddi yalla yimuñ ci wa khalu te ñune li ikhwanihim ta sen mbokk ya weddi yalla ba nopi bëgg fexé sa mbokk weddi yalla ñune len iza darabu fil ardi buñu doxé ci sufsi aw kanu khuzza wala ñu nek ñuy xaré luñ leen di wax law kanu indana ñee de ci xex ba day buñ nekkon fi ma matu duñu fa de wa ma qutilu te kenn di leen rey xoolal rek yalla wote xex demulo yemulo ci ñaka dem sa mbokk ya fa de nga ne dañu degg di suñ degg di wutoon fi lañuy tok ci ñun kon buñu de ti des leen rey yalla ne la loolu dañ koy wax rek li yaj'alallahu ngir yalla def zalika sen wax joju hasratan mudigritu qulubihim ta sen xol ya wallahu yalla limala mana watal moy yuhyi moy dumul kunu way nitu moy ray kude kude jaxare ba yalla ray kude sa keur yalla ray kudum ci keur gi yalla ray kumu ci taxare ba yit yalla la muccal wallahu bima ta'maluna basir yalla li ngeen def ku ko gis la lepp la gis kon dem len ngeen défendre islam djog len ngeen taw wala in qutiltum wat nana buñu len rayon ci ray len fi sabilillahi ci yon yalla aw wala bok muttum ngeen de ci boy jang riwaya hafs muttum ci boy jang riwaya warsh muttum warsh ci sofu lay mas min gi hafs mo koy mas ci kaw mas ka lonk aw muttum wala in qutiltum wat nana buñu len rayon fi sabilillahi ci yon yalla mu door len jasi ngeen de ci yon yalla aw wala bok door ñu len jasi muttum da ngeena de waye bi ngeen di de yeene ngi de te fekk yeene ngeen defandre yon yalla lolou day fu ngeen meuna de ci jasi wala ci ko dal li wuur moy de haale ñeegalu yalla la maghfiratun min allah ñeegal gu joge ci yalla wa rahmatun ak yelmandem khairun mo gën mimma yajma'una ci li nga xamne ñu ngi koy dajale ñom ñi nga xamne ño weddi lolu su da ci war ci mimma tajma'una lay wax li ngeen di dajale su baba yu ngi duggal na ci bir salawatu llahi wa salamu alayhi wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila allah li wur moy ci yalla tusharuna lañ leen dajale yeen ñep dama adama bu duggé ci auto mu daanu ruga den ñu na deena suñ ko do rew yat ruga gen ñu na deena suñ ko fetalé ruga gen ñu na deena su febaré te bi ci lalam ruga gen ñu na deena kon mu mëna def rek verbe deena rek lay jël wala in muttum aw khutiltum bi te verbe bi mom moy deena yow nak yaay nek sujet verbe bobu doom adama bu nek ci kaw suuf verbe bobu da nga mësa nek sujet mata fi'l bi zakh lazim la soko de setlu lazim la nekul mutaaddi du am maful bihi mata deena kune du fulan rek mu dal di jeex fi'l fa'il mata fulan diw deena rek waye diw deena du jar muy ag ci maful bihi diko jegi mune kon wala in muttum wat nana su ngeen dehon aw khutiltum wala ñu ray len la ila llahi tuhsharun ci yalla ñen dajale sang len ñin ñep ngeen dajje fofu tabarakallah yesu tudal nañu ci ni nga xamé né julit yi am nañu ab bet bet ci xex bi ci li nga xamné mo len dal mu dal len di nak du bëngu mom suñu borom subhanahu wa ta'ala ci won len né febar bu nek amna safara ay yi di ñew nak mi ngi dal di tambali won ñu gën jikko bo xane bi mi ngi ci ku bax ki di sallallahu alayhi wasallam te da nga am xolam bu beur yermane ci defet bi sahaba yam ko xamne da nga nek njit jite jurum ñaar fukki nit ñew te dalen ci barab barab bi nga len tek nga len ñu yag yag bu len wacc ñu dem xala gañe tuti 40 yep wacc ko nekut ko am yermane da nga def ben reaction bo xamne ben gend ko bo xamne boko defé ñepp mëna ñu jog dem seeni kër bay waya salawatu llahi wassalamu alayhi dajale wat len ñom ñepp dal di raay seen ginaaw yi dal len di khutbu khutbu mu sedd won len ne len li du dara aduna ku ci nek li mo lay dal li mom naka jek moy am wa tilkal ayyamun dawiluha bayna nnas war len ba nga xamne ñoom sa ba yépp ñëmé wat nañu kenn ku nekk da di fasat ne bis bu xex amaté nangam nangam kër lañ mu jam defat allahu akbar kër lañ mu jam defat motax yalla daal ne fa bima rahmatin min allah lint lahum walaw kunta fadhlan khalifal ghalb lam fadu min hawlik munako fa bima rahmatin min allah tiir mëne gu joge ci yalla yintalahum ngannoye ngir sa sahaba yi yi day wone nga yërmandi dëgg moom. ndax ni ñu def day ni ñu def day ak ni nga leen def day jikko ji rek moo tax nga mën ko. walaw kunta fadhan, boo nekkoon ku naqari deret qalidal xalbu di ko waxal, dana leen wax tey tey wax joo xam ne buñ fi jógee ci wax ji lam faddu min xawlika, daañu ñibbi seeni kër bàyyi jóge wër gi ñu lay wër, kenn du la wërati. kon kenn du la wërati, kon koo gis ñu wër ko rek tabarkàlla ku baax jikko la, ku baaxul jikko kenn du ko wër. mu ne ko nag kon faafu anhum, jéggal leen, wastaghfir lahum, nga jéggalul leen. faafu anhum, jéggal leen li nga fiq ak ñoom. wastaghfir lahum, nga jéggalul leen li ma fiq ak ñoom. yàlla ne ko li ma fiq ak ñoom. yàlla nag bu ne jéggalul leen mooy da leen a bëgg a jéggal. ndax itam tabarkàlla li leen dal tey ku nuppeegul ci bakkanam ku nekk mën na laa dal. tarbiyatul nafs, képp ku nuppeegul ci sa bakkan lii lan dal tey mën na laa dal. mu ne kon faafu anhum, jéggal leen li nga fiq ak ñoom. wastaghfir lahum, nga jéggalul leen li ma fiq ak ñoom. washaawirhum, nga diisoog ñoom nag fil amri ci mbir mi. nga diisoog ñoom fil amri ci mbir mi, continuel rek di diisoog ñoom. fa isa azamta, boo dogoo nag fa tawakkal ala allah, nga wakkalu ci yàlla te def li ngay def. moo di washaawirhum fil amri, bul ko def mbirum. su ngeen dajee waxtaan foqalaat yi ëppi nga topp fa, bul def noonu. déedéet washaawir um fil amri mooy boo leen woowee waxtaan ak ñoom na nga déglu seen i wax rek, yow ci sa bopp na nga jóg deception bi nga xam ne moom nga jël. fa isa azam, foog ngay def azam, dogu ci mbir. soo dogoo nag fa tawakkal ala allah, nga yuur ci yàlla te def ko. inna allah yàlla yuhibbul mutawakkilin, bëgg na ñi nga xam ne ñoom ñëpp dañuy wéeru ci moom. inna allah yàlla yuhibbul mutawakkilin, bëgg na ñuy wéeru ci moom. tawakkul ne muy wéeru ci yàlla subhanahu wa taala, tekkiwul defoo dara ba noppi ne lu am yàlla. déedéet yàlla balaa ngay wéeru ci moom da ngay def li ngay def lépp door nag ne ko maa ngi. benn waay dafa ñëw ci salawatullahi wasalaamu alayhi, yor gëléem daa di wàcc rek, wàcc gëléem nga ñëw daa di koy nuyu di waxtaan. ba mu yàgg salawatullahi wasalaamu alayhi ne ko waaw, bi ngay ñëw da ngaa war wala da ngaa dox? mu ne ko day bi may ñëw damaa war gëléem. mu ne ko ana gëléem nga? mu ne ko damaa wakkiirlu ci yàlla mi ma bàyyi ci mbooy gi. mu ne ko demal nga jàpp ci buum ga, yeew ko mbaa nga tënk ko ba noppi door a wakkiirlu ci yàlla. jàngal na ko. moo di boo bàyyee gëléem gi fii ci Dakar, wakkiirlu dénk ko yàlla, nga nuyoo ba noppi génn dem, bi nga ñëwee fekk gëléem gi dem Thiès. ba tey yàlla mi ngi ko dénk moom mi ngi koy sàmm, ndax yàlla mi nekk Dakar moo nekk Thiès. waaye yow bu sa gëléem demee Thiès, yow munoo dox fii ak Thiès. mbir wakkiirlu ala allah yi gis nga li muy tekki foofu. mooy li nga dénk yàlla, soo fagoon sa 15,000F bàyyi ko ci télé bii ne yàlla laa ko dénk, benn waay jaar fa far ko def ci poosam dem, pourtant ba léegi yàlla moom mi nga koy sàmmal, ndax yàlla nga gis 15,000 yi. waaye nag yàlla du la ko sàmmal sàmm gàddu aw yetam naan 15,000 yi fi di ñu teg boo kenn jël. loolu nag yàlla du ko sàmmi noonu moom. li yàlla yi sàmmi kay mooy yaay fab sa 15,000 yooyu def ko ci sa poos foo xam ne dafa ruqe, ba noppi nag wakkiirlu ala allah. waaw kay waaye teg ko ci mbedd bi ne damay wakkiirlu ci yàlla. déedéet kon noonu du wakkiirlu ci yàlla. bañ a def dara da ngaa wakkiirlu ci yàlla, da ngaa def tawaakul, te mooy da ngaa bàyyeeku. kon yàlla bëgg na al mutawakkilin, waaye mooy ñi nga xam ne dañuy def li mën lépp door nag ne yàlla li ci des nag mu ngi noonu. ndax ku des ba mu def li nga mën lépp li nga mënut fa la yàlla tàmbalee. waaye waxoon naa ca tàmbali ba ne leen yàlla du defal nit lu mën. in yansurukum allahu, bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum, kenn mu leen gañe. in yansurukum allahu, bu leen yàlla dimbalee fala xaaliba lakum, kenn mu leen nag. yàlla ñu yàlla dimbale, ku yàlla dimbale kenn mënut la nag. waaye wa in yaxzulkum, bu leen seetaanee fa man za allazi yansurukum min baadihi, kan moo leen di dimbaleeti ginnaaw yàlla ba ngeen mën a am victoire? du kenn. kon luy maye ndimbalu yàlla jar nay xëy, luy maye ndimbalu yàlla jar nay gont. lépp luy indi al xislaan, te mooy gécci yàlla seetaan la, loola jar nay daw suba, jar nay daw ngoon, naxsari ko. ndax ku yàlla seetaan ku nekk man zal lazi yanzurukum min ba'dih kan mo len di dimbele tik waye ko yalla dimbele ko nek nak fala ghaliba lahu kenn ko meena not barkal wa 'ala allahi yalla falyatawakkal nu wiru falyatawakkal al mu'minun ni gem yalla ni ñu yori ci yalla biñu joge ci xare bi nak gañi ak ci medina amon na men mbajj mu xonk mo xamne ci komum badar la won ñu seet seet gis ñuko ñu wër fu ne ñu na dal la'alla an-nabiy aghzaha ñu na xeyna yoon di be ko jël te alal jobe ak nit so ci jëlé dara dafa am nuko islam di tuddé moy jël yef jambu rek moy al-khulul mom khulul bobu dafa am jamono sawak la salamu alayhi yunni ben nit mu wara dajé li azakay nit ñi mom démé bu don tay gay misal da nga nan ñu jox ko 300,000 da lay yëkëti nak 10,000 lako 10,000 yi mom ya ko mom waji def ci posam bi mu accé ci al madina ki yalla yi waxal yëkku nako indi xaaliss bi lepp mu nako jox na la lepp mu nako dedet def na mu nako 10,000 rek mo def te it nit ñama ko may mu nako momoko ndax suma la yoni wuton doko am mu yëkëti 10,000 lay jox ko mu 310,000 ci misal koku du dem ci biiru xale majj di rir ñu nan moko jël yalla dari koy tontul salawatu llahi wa salamu alayhi tontu nak bu gëna yaatu bi ñi doon waxe o lieu yalla ne yoonte bi jëluko da ko wessu ne len wa ma kana lin nabiyyin batay bo jangari waye wax lu ngay wax hafs wa ma kana lin nabiyyin bo de jang wax nak lin nabiyyin mune wa ma kana yallun mun ta nek li nabiyyin ci yoonte bu meena doon an yaghul ci muy jël yef jambar manam nga ne ci muy sacc ab yoonte bu sacc mukk du wax mukk waaw yoonte du war mukk wa may yaghlul ku war war gu melni yaati dana indi bima ghalla ta lam war yawmal qiyamati bisub taxaway ba mbokki so bokke ay mbokk 50,000 50,000 yoyu nga na ci demé 125 def ci sa poche ñu ci dul la ci def bu yamna xiyamé fokk nga indi 125 sino do dugal jan kon yépp lo bokk ak aw nit dafa war di leer ci tambali di leer ci muju yalla neena waman yaghlul daf ko waman yaghlul kep ko xamne def nga ko koku legi am lay dat nek dut nek ci xaar waman yaghlul kep ko war bokk ak nit alal bokk ak nit ndir war ga dugg te moy nga war ko jaar ci digg ba nga am lo fenk def ci sa pos yu bu la ci def ah yati bima ghalla yawm al qiyam nokki ay ju jay ju barabaay xale gi ni buñu la yoni won tay ca marché ba wala ci bitik ba ben saabu wala ben lelen muy jar ñaar fukk ak juroom na dem ñu jaayele ko ñaar fukk ak ñett nga jënd ñaar dërëm ya tangal ya ati ma xalla yamal xiyam bu yamal xiyam ñu la andiko te ay waji dem ba yamal xiyam ñu laaj la 10 francs CFA du dem yamal xiyam dollar du dem yamal xiyam buto du dem yamal xiyam dalat du dem yamal xiyam ugriye du dem yamal xiyam kon kenn ku nek na baye xel ci lolu bu fekkon da nga nek ci ginaaw bu auto di laaj client yi ñu lay jox nga boole lepp war ko jox chauffeur bi lepp defuloko xana nga na ci tek 300 ya ati di ma xalla yamal xiyam bu yamal xiyam ñu la andi 300 300 ñu dem ba ngay wër sekere 300 yi nga jëlon mbokk yi lu way mën di liggéey ci xaaliss di jaar ci loxom loolu muy xaaliss bobé yalla neena ku ca dag dara ya ati di ma xalla yamal xiyam ah yamal xiyam duñ koy gëm bisub taxaway la yalla daf ko bañ mu tuddé ko bisub taxaway moy kenn du tok fuma tuwaffa ñu fay fay gu mat kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam faggu won ci lu bax ma kasabat lam saggu won ci safanu lu bax wuhum ñom borom bakkan yeb la yuzlamuna ken du len togn yama xam yalla du togn ken nga am moyen nu 13 yalla dina la 1 dina la 12 dedet wuhum la yuzlamuna ken du len togn dama ne fa mani tabaa kep ko top ridwanallahi ngeureum yalla mu nak koku kaman dana mel nit nga xamne ba dafa nibbi bi saqatin min allahi ta andak sanju bi yalla joge yow aduna si nibbi yowal khiyam yubale sanju bi yalla kuko def de lolo baxul de wa hu jahannam wir way may sawro jahannam wa bi sa bonna al masir mujga yalla ci yalla musse bu don ci riwaya war mune wa bi sa al masir hum nit ñi bu yamal xiyamé darajatun ay daraja lañuy doon inda allah fa yalla ay daraja lañuy doon ay étape ndax suñu defé examen ba ba jall ñu calculer moyen ya 20 sur 20 dana am 19 dana am 18 dana am 17 dana am nun lay def di def ba add am 0 wala 1 ñi am 20 sur 20 nak seeni añ du bokk ak ñi am 0 hum darajatun inda allah ay degré la ay étape la ay djégo la fa yalla subhanahu wa ta'ala ñi am 20 sur 20 mom tabarakallah yalla ñu ci yalla bolé wallahu ta'ala basirum bima ya'malun yalla li ngeen def yépp la gis li ngeen def yépp la gis lu ci waye def bolé na la ak ñaari malaaka yo xamné bo xeyé li ngay yendol yépp lu ñuy bind su guddé li ngay fanan yépp lu ñuy bind bo génné aduna joxé sa dossier wallahu bima basirum bima ta'maluna wala wallahu bima ya'maluna basir yalla li ñuy def lepp la gis motax lol kon jar nay baye xel modi ginaaw amna ñaari malaaka yo xamne lo def ñu gis ko ndax gëm nga malaaka su gëmé malaaka da ngay dal yegni amna ñaari journaliste yo xamne beñ ci sa ney jor bi ci sa jamoñ ñi ngi am ben caméra bu ñuy tuddé ash-shams le soleil caméra bobu dafa mëna filmer ba nga xamné bu duggé sa nek sax tejj ko di nga yegg nit ñi ngi lay filmer su wacce mom caméra bobu ñina sona mu andi fi benen petite caméra bu ñu tuddé al-khamal muy wér wi wér wo wu di filmer diko jox muy denc bu yama xiyamé ba nga dugg sa bammel ba dekk ba ñu taxaw ba ci kanam suñu borom fa la naqsanna alayhim yalla tamulé né malaaka yi acca ana ki don filmé affaire bi mune mangi ni ana ki wara rapporté mbir mi journaliste bi mune mangi ni ñu acca waxal bu ko défé lu lay wax né yawma tubla sarair fuma lahum min quwwati wala nasir mbokk lu jarna sedd dé lolo ko jar bay xel wallahu bima ta'malun ma ya'malun basir wala wallahu basirun bima ya'malun mu dal di ñewat mune laqad manallahu yalla xewal na yalla xewal na ala al mu'minina ci ñu gëm ñep waaw luy xewal gi is ndaxte xewal gi moy ba'atha fihim dafa yebal ci seen bir rasulan ak yunit lolo xewal gi yunit bi fu mu jëge min anfusihim ci seen bop seen mbokk la ndax nit la ni yeen du jinne du malak bi mu ñewé mom yunit bobu yatlu alayhim ayatihi mu len di jangal yi yalla bañ ak yalla bëgg mu lo am yim tere ci ko suuf ci la yam ni di det wa yuzakkihi mu len tazkiya mu len selal di len tazkiya ndax yawmal khiyam kenn duggu al jannati sa tazkiya setut jang ngeen ko ci suratu shamsi qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tazkiya mom fuk mu am motax tarbiya ruhiya munu ñak ci nit ñu tazkiya ko ba nga xamne li yalla yi teural da koy neex li yalla yi wax da koy neex wax yalla koy gënal jëneen wax yalla li gën ragal ci leneen ah mom ni salatu wassalamu alayhi don def te reussir nako ci 124000 sahaba allah akbar wa yuallimuhum alkitaba mu di len jangal tere bi di alquranul karim kum jangal fukki aya nga dem tok mu jangal kelen fuk mu jangal fukki aya ñu dem tok ndax ab sahaba dawul jang ñaar fukki aya dañuy jang fukki aya defé ko ba nopi do dem tok amna ben sahaba dafa ñew jang fukki aya fa yalla don waxe nan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun bamu ko jange mu daji tok set bu bax tay nan lay def bu jife aya bi mu set alalam lu mu ci gëna bëgg yalla neena bu ngeen bax mukk te joxaw len ci li ngeen bëgg mu set bam yag mu ne aha legi xamna ne sama tol bi ci booru juma jakka ji mom la gëna bëgg sama alal mu ñew ne sallallahu alaihi wasallam tol ba nga nonu joxe na ko fi sabilillah ndax mu meuna dund aya joju nan du ngeen doon julit wala bok du ngeen bax li fek joxewulon ci li ngeen bëgg mu joxatal ba noné sallallahu alayhi wasallam nek kilifa gu bax ne ko jere jef way nak say mbokk nga koy jox do mako jox man mu dali fa batal bi jox koy mbokam ñu la koy seddu xol borom jikko ci rek sallallahu alayhi wasallam motax legi alquran ko fa bi ma rahmati minallahi lintalahu amna mel bis ci madina ben waju reñ ñew ne dafa bëgg dal ci ko sallallahu alayhi wasallam omar yek ko genn japp ko yew loxay ci ginaaw bu mu deugar kam yew ko ci gam nga jambar la won biko omar defé sallallahu alayhi wasallam yek ko dal di joge kërëm ñew ba ci garab gi fekk fi waji bin fekke mu taxaw yi ñëk wax moy yewé len ko ñi yew ko mu ne waji togal waji tok deuxième question moy mu ne ko nax añ nga waji ko doon bëgg réssi mu ne ko nax añ nga waji ne ko dedet troisième question moy mu ne ko no bëgg añ la ko ay xolam borom jikko ji way no bëgg añ mu ne ko ciéré ak soow sallallahu alayhi wasallam di wër ci rek soow ba am ci rek soow ñew ëndil ko waji jaxaseel ko waji añ bu suur mu ne ko duggal ci diina ji waji ne ko lool taxam mo na jox fanaan leen dal di dem ñibbi mu ne bayi leen ko mu dem ñibbi waye naka mu def deb gattal am demission madina ne ashhadu an la ilaha illa huwa annaka rasulullah diko ju bax ngok sallallahu alaihi wasallam ko defé ñu jéma roy ci mom tabarakallah defar suñu diko kon yalla ni salawatu wassalamu alayhi mu koy wax julli ne la muy zakihim wa yuallimuhum alkitab wal hikmata mu jilen jangal fiqh hikma fiqh moy limi tekki mu ne nga xam fi mu warata nga tek ko fa lolu dama moy tekki hikma moy fiqh sa bo xamé né li farata la waye li ko gëna nek farata da ngay bayyi li gëna nek far li di nek farata def li gëna nek fat lolu moy fiqh manam lolu da ngay xam ci ñu dégg ben way ñox juray ji da na nafil yaayam diko wo mu lank ni ci nafil nga yaayam ñaanal ko ñaan nga da ko laj dal lutax parce que wujju sa yaay wujju sey wajur mo gëna reey nafila tabarakallah wal hikmata kon fiqh moy lu ne da ngay xam fi muy tege nga tek ko fa lu jot nga xam ko li jottu bu ci nga xam ko waye bo wax lu jottu mu nek so ci dugge meuna andi ngañ meuna andi jadd jadd tabarakallah wa in kanu donc dañu nek min qablu mu jek la fi dalil mubin nek ci cyankute gu leer bu te bi nga xamene sallallahu alaihi wasallam ñewna jangal len taskiya len jangal len fiqh ñom ñepp tabarakallah dañu daldi amaat xewal gogou ñu nek alquran yo xamne dañuy dox ci ko suuf yeb ñu tuddel aljil qurani jamono alquran radiyallahu anhum ajmain yalla ne aw wala bok lamma asabatkum bimu len dalé musibatu musiba mi len dal ci uhud tay ñu gagne len ray ci yeen 70 rayal ci anas ibn nadir ak hamza jambar ji yeen day qad asabtum defon ngeen li gaña mislayha ñaar yu melni liñ leen def yeen da ngeen rayon jurum ñaar fuk japp jurum ñaar fuk ñom ñu ray jurum ñaar fuk dong teewul nak qultum ngeen ne anna hadha li nak lay meuna nekke xul la nga leen tontu ne leen yow yoonte bi huwa gis ngeen defa bi min inda anfusikum ci seen bop la joge yeen ko def bu yalla bokuy wax ayib ayi ma tollu yalla fi jangale jangale mam solo ci liñ tuddi al qada wal qadar dogal xey di xexi ci l'islam yor sa jasi ñu gagne la ngane li nan la wala mëna nekk yalla na la yako def kat modi su fekke da nga def lo xamne quwwatul insan al bashariyya man nako ba nopi nga ne yalla yalla da lay wax ne det lolay wa manam bo fokkon ben way tok nga japp ci sikki mom ñoddi mu dur la ab kur fañ bul ne yalla ndax so japp tan ci sikki mu waji bu la dur kur fañ te en yalla japp sa loxo na la jappal ma sikki mu waji ni li len yalla wax qul huwa min indi anfusikum modi falen yunit bi tok lo won sallallahu alaihi wasallam buñ fa jogutoon lañi do ra wax way ñoo fa joge wacc kon nak min indi anfusikum ci seen bop la inna allaha li wur moy yalla ala kulli shay'in qadir ala kon ko la ilaha illa rek nel ko bax ni wa hum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi
2: ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñi nga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim wax ju mel sen wax ji rek lañ wax ya ñawul xam nga wax ju mel sen wax ji rek lañ wax fallahu yalla nak yahkumu mo nara ak baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn du sol mbub kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taw yawmal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don te wute yalla neena waman aslamu kenn da ko ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakka yalla yi waman aslamu kenn da ko ta toj mimman mana'a kuy tere masajidallahi jakka yalla yi kuy tere jakka kenn da ko la toj waaw tere jakka nak ngoy waji julli nga ko do fi julli waji waxtan nga ne ko do waxtane damay conférence nga ne ko do bi conférence jigen ñew japp nga ne ko jigen du ñew jakk acu xale ñew japp nga ci biti ah xale kay nga xé dem lañ ci ginnaw waye ci biti jigen jigen ci ginnaw waye it leg leg nga nek ben jeune kéro jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo baay jakka ji ñen bal ma dégg ñoo ci jakka ji def ni jël ñetti place da def ni sey loxo yaangi ba nara tax ben pa gëdd jakka ji ya ko def bo yaanga sey tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse yeesu rek ëpp na tiyun dibe na la la la tafrit wala ifrat buma na tolu fi waye def ko ni ko le fayna way te sanki way ya ngi ni problem ci jakki ben wala nga def ni xol ben fa nga nan ko mom te buma ko defati ha yow ya kere problem bobu wala nga ñew ci sapp ci yor cëcc bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jumna yaa ngi kër yi parlé ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bokk gis wala nga ñew jakk ji prononcé kenn waxu la prononcé dañu ne bosse fi lal fi loolay lay wax waye ni ñay bi sa pare sa jakk ji fess ya ngi ay jakk ji ya ngi o ki bo jakk ji legi o dugi ci ay ji du ba ngeen dal ma waye deug la wala naqay nodd ba nopi di nodd ya ngi ay jakk ji nodd gu naqay day tax ñu du njul ci dene nodd na du ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah dal di ñew way yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk ma mu sour ko ma mbok fa tay ci day yankere ngere problème wala indi fi xewu location ñom seen yoy dedet wa man azlamu mimman mana'a masajid Allah kon nañ moy do tere jakk yi nañu bayyi ñepp ñu ñew ci jakk yi yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy bi ñi layale hadith moy jigeen di dem jakk julle biir kërëm moo gën julle ci jakk ja boobu moom moo ci gën a garaaw boobu hadith bi wax loolu hadith bi wax ku julle ci jakk ja am ñaar fukk dara jaak juróom ñaar boobu ko gën a dëgër te hadith boobu waxut illa misa hadith bokk te yonent bi baraat boobu amutoon ci jàkkam ja te mustadara aïcha mustara kenn wax na ci hadith la tamnau ima allahi masajidallah bu leen tere jigéen ñi jàkk yi waaye jigéen dem jàkk julle keureum mo gën julle salaf sax mo gën julle ci bir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal ñu koy layal kat wa man azlamu kenn da ko toñ mimman mala'a ciki tere masajidallahi jakka yalla di tere an yuskara fiha ni fay zikra di tere ko fa zikra ismu wuturu yalla motax sayyidina ali ben way da ñew ginaaw takusan di nafila mi ne ko do ko tere mu ne he yeen da ngay na dof man day duggu ma ci ah duggu ma ci ngeen bam mu ne an yazkura fiha ñu fay tuddu ismuhu tur yalla lolay tere wa ta'a man nga tam lay dox nak fi qarabha ci lu rabbal jakaja ma ngay dox ci lu rabbal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yoonte bi bëggoon dund jakk ci dund daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xalé bu ñew massa la ngay ah jakk kat c'est bon waaw bu xalé dañ ñew fi di massa ay affaire legi day barka Allah jakk ci fessel waaw way jakk joxal muy sama rek e dañu tejel tejel ñu tej fepp bala nga sawabe jël sax ñu tej la تبارك الله الحمد لله اولئك نيوني ترجاكي ما كان لهم ورو نيو ساج ما كان لهم ورو نيو ساج ان يدخلها دي دغ سي ان يدخلوها دي دغ سي جاك كوي ترجاك ورو لو ام صاح ساج ساج دغ جاك ها واخوما لا نغي بوك سي نغي بوك سي سي جاك جي واخوما لا نغي بوك سي بيرو بي illa khaifin ludul dañuy laxtu ñoñu dañu war buñu dugg jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakkay dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gëna reuy al azhar jakk la won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jankay fa la nga xane bo jangale xale ya nga nan da ye deglu len way jakk mom ku ñew dal ciel tabarakal sunu aaju ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp ne ciel tabarakal ku jare jakk lehum amnañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seeni mbir mukk luñu dugg mu sétan len ah walahum amnañu yit fil akhirati bal akhirah azabun azim mbugal gu reey yalla ci yalla musal walillahi yalla mom al mashriqu fenk kon ko sampu jank diko téré wal bitil fenk ba yalla mune ma mom fenk nga defar jakk ji jëmele ko ci sama fenk ba nopi diko téré wal maghrib ma mom sawi ci fa nga jubale sa buntu jakk fa ayna ma tawallu fu ngeen jublu bu ngeen di julli asamma wajhullah fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku hamla kera ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang waaw ba ko bañ ko yone yeufere japp ko commencé ciel nopi lay lay sa dan ne ko waaw fi nga taxaw ni ndax ba nga yonenti bi taxaw xam ni mukk koku bëgg mu dég jam ko tete mu ne koku bëgg mu dég jam ko gaay japp ko ndaysan ak ko tak ko ci kaw muy retan bur bi ne yewi len ko mu yewi ko ne ko doy re mu ne ko dama xamne jëf yu ñak fayda yi nga may def bis bo di yalla dama def yu kaw bur bi ne rend len ko parce que waxam bari na lol ñu dali fab kanam bi jëmele penko mu dal ne فلن نولي أنك خبلة ترداها فولي وجهك شطر المسجد الحرام mi nak may ray mu jiblu fen ko alhamdulillah dadi jibule ni show mune walilahi almasriq wal maghrib dadi re ni mo dari koy kep diko rendi fi mune nak legi fa haysuma tuwallu fa sama wajhullah ci liñ ko rendi ndaysan ci doxali kallo ko yalla yeureum wa qalu yahudi nani ittakhasa allah yalla amna waladan dom diñu wax isa wa qalu nenañu ittakhasa allah walada yalla amna dom subhanahu tuk yalla amna dom fu ngeen ko degge rek ne len tuk bal li fi nek kay lahu momom ma fi samawati li ci asman wal ardi ak li ci suuf kullu lahu khalitun lepp koy jamm diko amatu wa qalu takhasa allah walada ñun nak bi ginaaw suba ci jeudi lañuy wax ni bis bi la yalla amon do al khamis ji di ñew moy la 24 de wallahi yalla baxna bi mu ci defé koor gi len ba amna ñu delu ginaaw tuuti musique say dañ bayyi nañ musique duñu gënné seen cassette yi xaw nañu tiit deg na sax jenn way lan bu len tiit def len parce que arabu ba ñom di tiit nañ maron ñom nak duma jégg lool damay bayyi rek ñaan duñu gënné seen cassette yi nañ jël dal boor la douss nangam waye biir koor gi dal eh ndeysaan ak deg ben jigen ñaan ko ndax da nga bali mu ne dedet damay ormal koor gi mu ne koor gor mu ne du bali len day ormal koor gi waaw yalla ko yalla yeureum waye ni ngeen ko daan def len 4 décembre ñew dekk bi yepp ngeen ko joxru joxe te bis bobu ci lañu ne ci la yalla am do nga wara mer wara teelu teeri wara mere ni asman te suuf si yakadu samawati wala takadu samawati yatafatarna min fawqihim wa tanshaqu al-ard wa taqiru al-jibal an ta'u lir-rahmani walada yalla amul dom bu amon dom de xewi bu yalla amon dom ken dotu de parce que loi de su boba bu domam nare de dañu agresse loi bi waaw bu yalla amon dom ci nara de kero la de di xewi bo tekke goor gu amul seet te seet ba yagagut de na ko roof mu nara de te mom mu yor de dana de seet ba du de parce que de baaxul ci seet bo fi amon dom mu liggey ba liggeyam jaar mu dem Canada ñew fi ñu def ko mu nekk directeur banque mondiale mu liggey 15 jours dina ko roof te nga yor loi de dana de du de ko fi amone serigne dem diko siyari cheikh moustapha bay beug de te nga yor loi de dana de du de man mi sama yor loi de kuma jox 1500 do de waaw yalla xam gum xam ni ñippay de xam gum nga koy xam yow da lay xamal yalla mu dox lam yel wala bi yoram wala mi yakul loko fa na yalla ma tax wañ ko waxe subhana da ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nekkay da nga ne war ne lahu mom ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalitun ñepp koy amatu ci ko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñepp ay toroxul yalla dafa am nak al qunut al qahriya wal qunut al tashri'iyya wala al tawiyya toroxul yalla neex na xarit ak toroxul yalla ci ciobare mag na duma mag man ska da ngeen di fonto ma ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat wi da bejaawé wuti ko mag di diw kawri bes rek bam yag yu wax fur lolu moy al khunut al qahriya nekhna kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ti gisou ko fen bida mo sos asman wal ardi mo sos suf wa isa qada amran sunnate am mbir banar ko dogal fa innama yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fa yakunu mbir ma nek kun fa yakun motax fa inna rizqata bayna al kafi wal nun so wor sax yow mi ci digeunte kaf gi ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ñu dem de wa qala waxna alladhina ñinga xamne la ya'lamuna khamnu dara ñu ne law la yukallimuna allah lu teewal yalla wax ak ñun ñu yoonte bi yalla la yoni muna mu ne bu bëgge ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandara gamuy wone ni mo la yoni yalla ni yoonte bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon alladhina min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek tashabahat qulubuhum sen qalidan lolu mi khalat qad bayyana leral nañu al ayati ayi li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinun ñom gem nañ yalla inna naka ñun yalla dal arsalnaka ñola yonni bil haqq ci fulla bashiran ngay begal ñi la top wa nazira ci kopp ñi lay moy wala tusalu ken dula laaj nak an ashabil jahim jinar ñina dem sawa reso ken ko nar dem sawa yu tax ngay dem sawa lu tax yunit bi lo xol du ki dem sawa ken dula ko laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda an ka du kontan ci yow walan tarda an ka du kontan ci yow muk al yahudi yahudi yahud mina mu duñ kontan ci yow muko walan nasara nasrani yeb duñ kontan ci yow muko yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow muko muko muko hatta tattabi'a ludul da nga top millatakum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li ñu xam motax mu téla déclarer qul ya ayyul kafirun la a'budu ma ta'budun tok walan tarda anka al yahud motax kuñ gëreum rek ha siyatatu haaw ñoo yoni yonne ci mamboram tuba radiyallahu anhu delegation ci jamono beles jaj dëndil ko croix la sen de noor non lañ ko tudde ñun comme la sama d'honneur ngeen di wax yeen ba ñu ñëwé da ko mbacké ya fi raw ya fi man ya dem ci geejjo so xam ci balla gu barké ji mi ci ñaani bëkk bi ga bañ dab kew ñay xamul ayna do mo romu sëri ci mu ne tek rek ñu nako kontan ñu am ci yow nak motax ñu andil la médaille bi ci di nga def croix julli bu tal nim tal ñu andil le médaille croix mu nana cierno am cierno biray mu ne mbacke mu ne ko ndongo yoy luñu wax ene lañ day dañu bëgg ci yow ndax ya fi sut waxa wax ba wax ni jeex mu ne ko dañuy katch gaaya nga tok bi ñuy katch jarna mu ne ko mbacke mu ne xana xamone suñu borom moy ne walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tatabi millatuhum mu ne ko waaw mu ne ko cerno mu ne ko mbacke mu ne ko ndax ma sa xey fi takku na ma ngi dox nangi doxal tubab bi dara muneko dedet muneko ndax mak ñoo santane luma xey muneko dedet muneko ndax mak ñoo téré luma defut muneko dedet muneko lima and ak ñom lepp ndax masna

koku ben jambar la won ci jambaré sénégal yi radiyallahu an mu jaxta lolou moy pratique lolou du théorie lolou du théorie pratique la gaay wagné ko ndank ngeen bal ma dégg nak ben way kat buy wax bamba jago ko wala sin denour munako ya mana togn te yaramu nan lay def bokay way ak mes mu guddou waw ci turu musique lo bañ ba tebe ci naaje mu ñew ne ya ko mom te dana la ko jox nak ñalla dimbele qul lil nit ñi neelal inna hudallahi li wor moy ndib ko yalla huul ko da mom rek mo di ndib wala in tabata watna ne so topon ahwaahum sen banex yi ba'da allati ginaaw li nga xamne ja'aka min al-ilm dikal la ci xam xam ma laka do am bu yom al-qiyamah min allah ci yalla min waliyin kuy fete wo sey mbir wala nasir wala kulay dimbele lol la yalla wax yonenti bi so topol li tubab bi teural la wax bo ñewé fi ma laka min allah min waliyin wala nasir ab tubabe baax ab tubabe baax alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba tere te ñoom yatluuno ho ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang jox ko haqqa ulaiika yu'minuna bihi ñoo ñew gamal qur'an ñu deglu wat ay je alladheena ñi nga xamne ataynahum jox nañ leen alkitaba alquran yatluuno ho te ñukoy jang haqqa tilawatihi deug deug jang ulaika yu'minuna bi ñoo ñoko gëm taqati lawati lo jang jëfiko moy ben xaj bi haqqati lawati bu ñaaral bi haqqati lawati boy jang nga xam teggini ni ñi jang alquran xam fi ñi taxaw xam fi ñi ayé ko fa taxaw ba do taxaw fuñuy aye do yëkëti fuñuy téré fuñu romb légui né wa qalu ittakhadha Allahu walada bo né won waxalo taxaw boy tambulé jang foy tambulé boko waxé wax musiba bo na jangal xanda né waxalo tali taxaw bëgg tambulé tek ci baat ba ci tégué li nga wax kenn duko wax té kat yaangi jangal alquran mo tax yëndu né rubba qaribu qur'anin wal qur'anu yal'anuhu mune bayna ko yaral alquran di jang alquran nan ko yalla nga de yalla nga de yalla nga de ba mune defene mom amna tiyaba ndekati yote mal ko alquran da ngay xamé idgham bi ci lay waxé may yasha xamé iqlabi mim ba'd xamé izhar xamé ikhfa xamé almad asli wala far'i xamé mad saqil xamé khafif yoyep dang koy xamé door tambli jangal quran so ko xaméwul ngay gor gor li djëkka boré way bu neexal baat ndax bo xamul fay taxaw bo taxawé du soti rubba qari'i qur'anin wal qur'an yal'anu ko defé lo limi tek moy ñun ñep ñu gor gor lu wat jangal alquran nan jangal quran lepp lu ñuy jangal dal quran alquran ko gën tabarkal tuba bi nak daf ñew gëm ni gëm lo ne ku jang alquran da ngay dalbe waaw imamu jakk ngay don wala bilal imamu jakk ngay don wala bilal buñu saraxe pousse sarax la buñu saraxe sonde sarax la wallahi neesan wallahi neesan fi la kenn nga bu pousse dem ci ben directeur société nga sarax ko alaykum salam kon bëgg inshallah wa may yakfur bihi ku wéddi alquran fa ulaika humul qasirun ñoo ñaa bert képp ku wéddi alquran ya bert eske ya bani israël e yeen bano israël uskuru fatilikul

élève lu ko professeuram raw raw ci njang su ko joxe note prof bi xam élève bi xam ñaata lañ ko noté mo étudiant bi kuñ ci joxe note rek boko lemmar ci xol da nga xam liñ la noté da nga xam nak jambar nga wala deet da nga xam nak ya tapale won wala deet tabarakallah kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba ku li rek xam yow fo jëm lay fan bo gisé ku lire lem aw kayitam bu yam xamni ak nit yow man xiyam ko seen mu fa ak tire nga seen mu lemat ko cheikh ko na la wourni ak miwut naka non ci classe bi bo laje professeur ko seen mu nga jox ko dicté mu la yoy mu dal di koy lem bam jek cheikh ko mbam lem ko xoti ko nan xalé lu ngeen may xolé na la wourna lam def baxu waye mbollem ñi baxlé bu lire ba nopi dañ koy tek ci seen table ni push ko fele nak di xol pour seen morom bi seen wet xol ko iqra kitabaka kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba yow na xiyam kenn du jangal sa morom tire amul kenn ko xamne dañ lay jangal ci tire yow yaay jangal sa bop deegal iqra kitabaka batuka damir la bo xamne bi day wax ak ki nga jakar lol iqra kitabaka jangal sa tire gor gu ne jang sa tire bop jigen gu ne jang tabarakallah kenn ku nek jeuker jang tirem jabar jang tirem kafa bi nafsika al yawma alayka hasiba tabarakal nan suratul isra'i aya fuku ak jurom yalla nen manistada kuni ci njub fa innama lifinak yahtadi li nafsihi bopam la jubal kuni ci njub njub ga yakoy ani waman dallaku sanku manam ni ci ko

0: bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku bi izamil kawafir tabaraku taala neena kitaballahi li sarata yalla la alaykum ci yeen li yalla redd ñu bañ ko jeggi yem ci li nga xamne mom lañu jox mudi yi mu fi wax mu jigen ñi nga xamne mu la doon lim legi bam ko limé nak mu tek ci ne wa uhilla lakum daganal nañ ci yeen ma wara'a zalikum lepp lu nek ci ginaaw jigen ñi ma lim rek dagan na bepp jigen bo xamne bimay lim legi deggo ko ca tabarak wa ta'ala neena jigen jojé dagan na antabtaghu ngeen sakku nak den ci jigen bi amwalikum ci seeni alal jigen mom bokay tak na nga fexé ba def ci alal alal janab waxu ñu la ne fokk mu tay nangam ma du bax amna ci ulama yi ñuy wax ne lu tut tut na ma rubu dinar ñu na rubu dinar waye lu bari bari amul fam yam lu tut tut amul fam yam waye dal amwalikum alal mo mun ci ñak ñen tak jabar nak muhsinina ngir sañew ngir sañew sañew moy ñak sa bop yow mi goor bu do dugg ci jote geneen jigen go xamne du sa jabar goor su tole ci denc lolu da fay yaq ay mbiram yaq kanamam yaq ginaawam yaq aw turam yaq ab deram tabarakallah motax yusuf ak yalla ba ndaw sa ne ko heytalak muneko ma'asallah yalla mu ci yalla musal ngane lan tabarakallah ndax mom xamul nan la ko ndaw su don wo ghayra musafihin mune ci ludul ngeen koy jappe njaalo manam li nga xamne mom ngay jox jigen be ko tak nang ko def ngir sangewu waye bul ko def ngir diko fay di jotek mom famastamta'tum bihi nungen ca banexo minhunna ci jigen nya fa atuhunna jox len len ujurahunna seni cyan faridatan mu nek farat jigen ju nek bala dagan ci yow da nga jox ak may may nak bala ngay tak ngay tuddul li nga nara maye so tuddul li nga nara maye bañ may la ba nopi muhrul masal dang ko joxe da ngay tuddul li nga nara maye dina joxe 4500 waye dugal na ci 3000 wala dugal na ci 2000 ñay tak deg ko sédé ko xam ko lu dud lolu ci la xamé ba nopi muhrul masal mom ngay joxe moy may ga nga xamné mom lañuy maye jigen ñi wala junaha alaykum amul ci bakkar amul len ci bakkar fi ma taradaytum bihi ca la ngeen depo min ba'dil faridati ginaaw farata ga ginaaw bi nga xamé faata ji ñew na leneen la ca def nak nga xamné du force bu ngeen ci depo he lol nak du am ben ngañ ca ke du am ben ngañ ci ki ay ji amna ci len ci ar-rawafid wa shi'a dañ koy jël li ci dagana len nikahul muta'a muy tak jabar ci contrat nga xamne bu dir bi nga xamé ne mom ngeen waxante jexé nga bayiko mu dem sa dikki ci sunna sunna mom tabarakallah lolou daf koy téré modi nikah bobu tabarak wa ta'ala dogal na sallallahu alaihi wasallam téré ko bo démé ci ben téré bu ñu wax rawahul bayan té docteur ali sabuni bind ko ca jukki bu ñëk ba xatum ñenti témèr ak juroom fuk ak juroom ñaar da nga fa fekk ben bahs bu am solo bu mu ca def ci walu tak jigen ci contrat amon na nak ca tambalib islam mu ñu démé ci barab tak fay ay jigen suñu dañ ñibi digënté ba dañ wayé salawatullahi wa salamu alayhi aramal ko Umar ibn Khattab taxaw ci min barba wax ko ben sahaba delul ci wax de ne ko du nonu iqrar bañ def ñu ne bokku na ci li nga xamni mo aramal lolu ilal abad ku ci bëgg lu gëna leer so dem ci téré bobu rawahul bayan bobu da ko ci fekk inshallah subhanahu wa ta'ala inna allah yalla kan nekna alima diko xam hakima diko xeriñ yalla xamne yi yewen ci jam yi waye man na xeriñ na balim len bi teewul ci sharia mo bax ci ñom lepp lu yalla téré lu baxut la lepp lu yalla diglé lu bax la motax kenn du deg ndigelu yalla nan lutax mu diglé ko kenn du deg téré bi yalla nan lutax mu téré ko yalla bu diglé rek da ngay daldi def bu téré da nga wara daldi bayyi ci saasa lepp lu mu diglé ku ñëk bayyi gën lé ko mu jë bayyi waman lam yastati' minkum kep ko amul katan ci yeen goñi tawlan ci loxo bu jot loxo bu guddu ñaare dañuy dakantele al ci loxo bu guddu ci waxin wolof bo degge wolof ne loxom jotul ginaawam moy lim yor da bari wut yalla ne kep ko sa loxo jotul ginaaw sa ginaaw ci yeen goor ñi an yan ki hacci mutak al muhsanati gori ci mu yag mu di ñu jappé ci xalé diko jëndante ka jaay gori batay nak yalla waxul ci mat bi fi al harair min al mu'minat mu jël batu al muhsanat mu di teki kon ki bëgg tak soxna na seet jigen jo xamne wa koñ bi xamul ñu ko baat bu rafetut mënu ñu ko xass xass bay laal say doom koka ku gore la ndax jigen ji denc ci ciirum denc wu yaramam denc kaddom denc faydam ak ngoram koku kuy denc ku nek ca na wara dem ji ñi gëm fa mimma malakat aymanukum ngeen yam ci li seen loxom lay jor mom min fatayatikum ci seen jank ji al mu'minati yu gëm yi seen jank ji gëm ne yalla kenn la salawatu llahi wassalamu alayhi yalla ko yoni wallahu yalla nak a'lamu khamna bi imanikum ci seen gëm yawmi tan jabar di tan ku gëm yalla neena tanal ku gem waye na nga xamne man xamna seenu gem bu fekke ne yow nekko ku gem di tan ku gem day jafet ndax kuñ dul tamu so de tamu do bari le da ngay fexé ba defar sa pass pass ba mu bax nga tan benen jigen indi te mu am pass pass su ngeen boole yeen ñaar juri dom muy ay dom yu am ay pass pass wa dama ci suratu al ahzab innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba aye jeex nonu lako tabarak wa taala tat modi ku beug keur go xamne gi islam da fay jolli sa su nek da ngay set jigen jo xamne ji dafa am pass pass bu baax bo xamne bi islam daf ko ñor neena nak su ngeen munta am ci jigen ñoñe ngeen yam ci jami min fatiyatikumul mu'minat waye lu mën di xew rek na ci iman am da ngay deg tunkahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa li diniha wa li nasabiha wa li maliha waye fasfar bi zati din taribat yadak tanal borom dine yalla neena ba'dukum len ci yeen min ba'din ñu ngi joge ci len goor ñi jigen ñey seeni yaay jigen ñi goor ñey seeni bay jam ñey ci yeen len joge yeen ngeen joge ci ñom ndax yeen ñepp yeen nga joge ci adama ba'dukum min ba'd fa ankihuhunna taklen len ñom jam ñoñu bi izni ahlihinna ci seen ndigelu kilifa kep koy tak jigen dang koy tak ci ndigelu kilifam jigen nak du maye morom ja du maye bopam jigen du maye morom ja du maye bopam seyitam day am kilifa bi izni ahlihinna sey day am kilifa la nikaha illa bi waliyin la hadith bo wax jigen buñ koy maye day am kilifa kilifa gu gor mo koy maye wa atuhunna jox len len ñom jigen ñi ujurahunna senu may senu cyan cyan gi na am ngeen jox len ko bil ma'ruf ci ñek ngeen xamne cyan gi ngeen di joxe du ak ñep du ak ñep cyan gi ngeen di jox jami pour takale nit du ak ñep te it na ngeen len jox senu cyan bu len len tak rek ne duñu ay gor kon nañ len takki ni dedet ngeen jox len senu cyan muhsanatin su ko defé ñom ñi sangewu ghayra musafihatin du ciageek nak ñuy jaay seen bop ñuy jaay seen bop wala mutakhisati akhdan du ciageek nak ñom jigen ñi ñuy jappé ay nekkale dafa haram ci jigen mu am xarit bu goor bo xamne day nekk ak mom te su soxla li goor bi soxla ci jigen mu fajal ko ko lolou dafa haram ibnu abbas neena al qitn هو الصديق للمرأة يزني بها سرا فنهى الله تعالى عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن بعدما جاء تفسير بني تودي البحر المحيط مانجا من خدنا موي جيجين بو ام خريط بو غور بو خاني بي داي نيكاك موم لولو اسلام داكاي داري فإذا احسن بني سانغي و نيوم جيجين nga xamne may nañ len ba am nañ jëkër légui fa in atayna buñu ëndeete nak bi faahisatin ci njaalo fa alayhinna warna wacc ci seen kaw ci ay duma nisfu ma ala al muhsanati genn walu li nga xamne mom lañuy tek gor yi min al azabi ci mbugal manam gor go xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté dañ koy ray jam bo xamne dafa am jëkkeur ba nopi joté keneen dañ koy dor témer ya mo fekke ne amuñu jëkër ku gor ki dañ koy door témèr ki nekkul gor ñu door ko jurum fukk nisfu ma ala al muhsanat min al azab nonu la islam terele bu baati walika tak nak ci ñinga xamne duñu ay gor ci ko wara def liman khashiya ñeel na ku ragal al anata gacce min kum ci yeen manam al wuquf fi zina ci ko ragal mo war tak ci ñooñe wa an tasbiru ngeen muñ nak ba am ci gor yi khairun lakum mo gën ci yeen khairun lakum mo gën ci yeen wallahu ta'ala ghafurun balikat la rahim ku bari yar mand la yalla ñu balte yeeram ñu yalla neena yuridullahu yalla dafa bëgg li bayina lakum ngir mu leralal len li muy wax lepp neena djiblu mu ci dara lu du leralal len rek so xare wuma len añane wuma len xatuluma len waye dama len bëgg leral rek ndax yalla mom mo xam ñun kenn ci ñun xamul Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun mu bëgg ñu reddal redd yo xamne buñ ca jaaré dañu gis résultat lim ñuy sant buñ ca jaarul nak duñu gis dara nit ki nga xamne dafa jënd ben magnétophone mu am ben notice bu ne ci bir mu xol ko gis yi nga xamne moy bouton yi ñu bind ci ben bouton ni bi boko bëssé ci la bande bi dox ndank tay wax bi soko bëssé bande bi day daw bu xeer te jëm ginnaw bi soko bëssé day daw bu xeer te jëm kanam bi soko bëssé cassette bi day fay bi soko bëssé day ubbé ko nga ne nak légui nim ko waxé duma ko défé nonu bi mune moy play bi duma ko beus est ce bi lay beus te dana deglu da nga nara bari ciow rek ak ciono waye do deglu muko ñun ñok alquran nit lañ mel yi alquran teural suñu ko jëlé rek daal di am jamm mun ko jëlut nak duñ am jamm muko yuridullahu yalla dafa bëgg rek li bayna lakum ngir mu leer la len wayahdiyakum dafa bëgg it orienter len tek len sunana allazina chakaw yonu nga xamne min qablikum ñoo leen fi jitu won daf leen bëgg tak ca yonu ñoo leen jitu won ñu jitu won ci bo jele alquran ji te doon na fi ben fami bu ñu tuddé ali imran ku baax ku ñu wax zakaria ne ci bir kuñu wax Isa nek ci bir kuñu wax Musa nek ci bir kuñu wax Maryam nek ci bir ñu bax ñoñi nga ne waw man dama bëgg bax mu ne la bëpp xéet bo gis mu bax seenu jigéena bax motax ñu jéxalé saaré rek tek ci surat nisaa yi pour tété jigéen ñi amat leen tek leen fo xane buñ ca tégué bax société bu aw jigéenam bax rek société ba bax mu bëgg leen tek ci yoonu ñinga xamni ñu qablikum jitu won nañu leen képp ko fi dégg ñu ciow ko it tabarakallah ba bisub tay bi bax nga ñaara du joggé ca bayja mu ngay joggé ca yaay ja ci li ci ëpp kon yalla dafa bëgg léral lan leen dafa bëgg it tek leen ca yoonu gaña nga xamni min qablikum ñoo leen jitu won wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wayatuba alaykum bu ko defé mu balé wallahu yalla alimun ko xamla hakim ko xereñ la té mëna teural ay ay mbir wallahu yalla yuridu an yatuba alaykum daf leen bëgg bal daf leen bëgg bal dafa bëgg nangu tuba alaykum ci yeen muy daf leen bëgg bal xam nga ki la ne ñaan ma montre daf la bëgg may montre waji tak montre am ne la ñaan ma montre daf la bëgg may montre yalla meur ñeegal ne la dama la bëgg jéggal waye daf la bëgg jéggal ak ma xama tax murdul la yoon wax ne bo ci jaaré mu jéggal la légui nak suñu la jaar ci nak nga ne duma ci jaar nak su baba dafa melni bëggo jéggal motax bu féké ben ñini kaar képp mo fi nek jëm dagana nga bëgg dem dagana té ñu dugg ci mini car bi moy yow da nga fasiyel dem dagana motax yalla ne kayfa yahdillahu qauman kafaru ba'da imanihim naka la yalla yobbo nit ñu gëmut ne mini caru yalla bi mo jëm dagana naka la yalla yobbo dagana nit ño xamne gëmuñ ko ñu ni mini caru yalla bi mo jëm dagana allahu akbar mën ta sati da ngay gëm ne mini car bi kep mo fi jëm dagana nga dem ba fam garé nga dugg ñu laaj la pass nga joxe té tok bu yagge inshallah da nga dem dagana waye nangu wo dem fa garage ba nangu wo dem fa garage ba nangu wo dugg ci car bi nangu wo fay pass té na da nga dem dagana ah lolou du fatti ñun ñok alcorane batay nun lañu mel yalla daf ñu bëgg ba way yuridu té dafa bëgg nak té dafa bëgg allazina yattabi'una shahawat ñi top banex ñom dañu bëgg antaminu ngeen jeng yeen ñepp yeen ak ñom maylan azima jeng guri topi banex shahwatul buruz shahwatul ghalaba shahwatul milk shahwatul nisa shahwatul mal shahwatul awlad rek neena banex yoyu ñi top banex suñu sañoon yeen ñepp ngeen am top banex yoyé yalla ne man nak suma sañoon ngeen bayyi fa banex yoyé te top limay teural di len ko digal ndax dama dafa bëgg banexu feñ dama ku bëgg banexu feñ la fitna bobu nak moy fitna bi gëna reey ci jigen ni banexu feñ motax jigen buy dem aw xew su solo tay loolu bu ko solaté dem ci mu xew ñettelu xaw mu du ko sol mukk lutax parce que day bëgg bu demanté ñu gisaat ko motax suñuy demit dañuy xol seen yiri yi gëna ray ray ci seen yiri mom lañuy sol pour bëgg ñu xol le nit jaral na leen seen bëdi ñu def ci ab couleur seen tuñu ñu def ci ay couleur wat seen yeen yépp jaar nañ ko waye nañ leen gis rek motax fimu nek bo ci waxtani jigen ne ko xewma kéro kassolo nangam ja mu la waw parce que ñoom yépp ñoom lañuy xol fitna ju reey mu nonu muy fitnatul buruz bokku na ci fitna yi wala bok shahwa yi muy shahwatul ghalaba muy ma fi man ma ubi lambaj waye lu fi waye man dañu ma sa yebal benn bis ki fi man mu ñew tok ci sa koll bi dadi ropi sa rogi ndank yit ko suñu borom tabaraku taala nga joge ci etage dem ci qabru min al qasr ila al qabr ben shahid mu shahwatul milk shah wak mom mako mom mako mom ma mom li ma mom la dugal na ci nit ñi fi ne am na ñuy jënd luñ soxlu lutax parce que mako mom rek shahwatun nisa banexu jigen jigen jo xamne dencu loko woro banexu ci mom bul banexu ci lettam bul banexu ci waxam al kalam bul banexu ci doxinam bul banexu ci len lutax parce que su boba ya ngay bok ci groupe ba nga xamne dañu bëgg jeng maylan azima jeng gu reey yuridullahu yalla dafa bëgg an yuqaffifa ankum mu'ayfalan len
1: wa khuliqa al insanu te bind nañu ni da'ifa muy lu neew doole su ngeen neewé doole nak te faraluma len man yalla mune su baba kon fu ngeen bëreek iblis mu gañé len waaw dama dama ko neew doole la suy bëreek iblis yalla nek arbitre lamb ji ci misal mi nga xamne legui yow su reppé ay loxom rek mune la daan nga so gor gor rek daan waye nak su la jappalé wul do ko daan fim lay jappalé nak moy di wax jaaral fi soko défé daan so nungutu def nak fim lay jaar bo mom tabaaraku ta'ala do daan ke nak masnil do am kon dañ lay daan ya ayyul ladhina amanu yen ñu gëm la ta'kulu bulen lek muk amwalakum seeni alal baynakum seen digënté bulen lekante alal bu kenn lek ci yeen alali morom ja bil batil ci ay tiaxan nax sa morom ba lek alam bulen ko def illa an takuna tijara ludun mu nek commerce jënd ak jaay anta radim minkum nek ci ak depo ci yeen modi jënd ak jaay mom ku koy def ku nek fokk nga lek alal jambur waye nak lek gang koy lek moy da ngeen di ka djubo nak moy am paradin moy bi nga ñewé nak montre bi limu jar mo la 3000 nga nako fayna la 1500 te fekk mom 1200 la ko jëndé won sa 300 du dem ci mom waye su boba comme am paradin la da fay dagal lolu tax jënd ak jaay dagal wala taqtulu anfusakum bulen ray sen bop ben bulen xaw wala bok bulen jema lek alal jambur ndax koy jema jël alalam day jema jël sabakan té nak sank allu jambour bam gañ la jassu boba nak légui ya xaru yunit bi neena sallallahu alayhi wasallam ku dé ngir défendre alalam dafa shahid inna allah yalla bu ngeen gisé mu leen di téré ray sen bop kana bikum rahima daf leen yeeram yalla ku leen yeeram la wa may yaf'al kep ko def zalika lolu ray sa bop mo xam xaru la mo xam benen ba udwanan ci kaw nono wa zulman akuk togn fa sawfa nuslihi dañu ko dugal naram sawara ko xaru yalla neena dam lay dugal sawar yunit bi neena bo dugge sawar it la la rayon mom ngay yor diko jam sa bop su fekke da nga jamon pak sa bop su fekke posone nga nanon ngay nan posone bu fekke da nga xawi ko won ci kaw daanu ngay xawi ci kaw daanu te do de mukk nak manam li nga dajon ba de dang koy daj bu sette do de ndax day yalla day wax ne ci dafa yakamte ñew ci man bu ñewal bopam wofu gula nga yakamte ñewal sa bop wa kana zalika li nak nek na yasiran di lu yomb ala allah ci yalla dugal ni sawar ak yomb yalla ni ñuy mucc mu ne su ngeen bëgge mucc in tajtani bu su ngeen moyto kaba'ira bakkar yu reuy ma yi nga xamne tun hauna anhu ñi ngi leen koy téré su ngeen fexé ba moytu bakkar yu reuy nu kaffir ankum sayyi'atikum ñu faral leen seen ñaawteef yu ndaw wa nudkhilkum ñu duggal leen mudkhalan karima kër gu neex kër gu tedd te moy aljann da lañu fa yalla duggal bakkar yu reuy sa'id ibn jubayr neena ben way dafa ñew ci ibn abbas ne ko kaba'ir yi di bakkar yu reuy juroom ñaar la ibn abbas ne ko juroom ñaari timir le gëna jégué ci juroom ñaar djurum ñaari témèr la gëna jégé ci djurum ñaar wayé nak la kabirata ma'a istighfar wala saghira ma'a israr mune kabira du andak djeglu wayé bakkar bu ndaw du andak saxta lu bakkar tuti so ca saxé dana mujj mu nek bakkar bu reey manam bok na ci bakkar yi nit ñi japp ne bakkar bu ndaw la jigen gu jox goor loxo waye soko don def bam am at te yoonte bi neena tol na ni ñu jam la ab pontu yu mag yoy ñuy daaji neeg yi ñu daaj la ci ben ci bop bam dugg ci bir yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali neena lolu mo gëna oyef la ngay am ci bakkar yi ëlëk yowul qiyam nga continue yow defé na du dara diko def ba def ko lu ma fukki at ak ñent bu bu set nga jox fukki jigeen ak ñent loxo so calculer ñu door lu ko ay pontu yowul qiyam xamna bo di dugg aljanna da nga gëlem da nga melni ko mandi sukara wa ma hum bisukara walakin azab allahi shadid mbokki ak julit du xeb lu ñuy wax bakkar lu mu tuti salawatu alayhi wa sallam alayhi neena bu len ko xeb mi ngi melni nit ñu ne ci all bëgg taxan kenn ku nekk ngabba bant fukki nit suñu ngabbe bant indi day nekk fukki bant suñu delu waati ñëwaat indi muy ñaar fukki bant buñ delu waati indi mu nekk juroom benn fukki bant wa légui bala yag bant yi bari lool modi kon ku ne ci ay bakkar bul xef say bakkar bakkar bi su ko xef su ko defé kon bepp bakkar bo degg ci alquran ji ñi jang buñ ko waxé ba nopi tuddu ci sawara wala ñu tuddu ci merum yalla wala rebbum yalla wala mbugulum yalla bakkar bobé min al kaba'ir ci bakkar yi la bok su ko defé kon fofu lañuy taxaw insha allah ci katanu borom bi tabarak wa taala di ñaan yalla mu may ñu bañu fekke aljuma ji di ñew ki len don defal tafsir bi modi sen mbokk aliou sall anduna ci walu xaral wi sen mbokk papa dia ci tewa yu suñu xarit professeur ousseynou cissé di jeglu doomi soxna ni makay waxe sa su nek ndax itam di deglu ko xamni ki ya ko raw neexut tabarakallah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci katanu borom bi tabarak wa taala ci sen tafsir qur'an bi len defal aljuma jot ci waxtu wi ci izaatu dunya sawtul qalb nekkon ci sar buñu tuddé suratul nisa jangon ko ba am fanweri aya ak ben taxawon fi nga xamné fi la sama borom tabaaraku ta'ala do waxé né in tajtanibu kaba'ira ma tun'auna 'anhu nukaffiru 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima so ngeen moy to bakari magi ñu faral len bakari ndawi dugal len duggin wo xamni warafat la te modi aljanna waratam li tay ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala aya fanwe ak ñaar ci sama borom di waxe wala tatamannu ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd alquranul karim kon so jeli bindu kerek bi ak bindu tay bi modi bindu be wessu yalla mi ngi don ñu tuddel ñi nga xamne ñom la aramal ci jigeen ñi ñu tak leen mu ñuy tuddel nak tay ginaaw bu mu tudde lolu ak ñi nga xamne ni la goor wara appelé jigeen ci mirage mu ñuy tuddel tay téré go xamne daf ñi koy téré ñuy xemem lam defal keneen mu gis jigeen ñi wala ci goor ñi kenn ko nek da am lu la sa borom tabaaraku ta'ala defal lo xamne dalay wax boko xolé dana la luy fukk ci nga bëgg ko bayyi dugg ci leneen lo xamne mom la kenn am ku neen li nga am na la doy nenañu ci sama bu ñu solo ay ji jël nañ ci ku ñu wax mujahid mu ne ummu salamata dafa ma wax yoonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yawmi yalla yoni goor ñi dañuy xare te ñun duñu xare te su mirage joté fuñ amé junni goor amé fa ñaari junni waaw loolu nak yalla dal di koy tontu ne bismillahir rahmanir rahim wala tatamannu bulindi mabtadi ma faddalallahu li yalla appelé bihi ci loola ba'dakum len ci yeen ala ba'din ci len li yalla defal nit te defal lu ko yew lola bum tax nga ñe ko ci lam nek mom ndax ñeetaane day sabab mbañel di sabab kañaan kon kenn ku nek nayam ci liko tabaaraku ta'ala defal ndax lir rijal nasibum mimma iktasabu goor ñi am nañu wal ci liñu fagu walin nisaa'i nasibum mimma iktasabna jigen ñi am nañu wal ci liñu fagu mudi soko jemele ci wal mirage modi goor lako yalla reddal moko mom jigen lako yalla reddal moko mom soko weso modi goor liko yalla reddal ci daraja moko mom jigen liko yalla reddal ci daraja moko mom kenn ku nek ci ñoom ñaar amna lu la yalla defal lu mu deful sa morom waye lolé mu la defal nak sam ko ci so nekke ci aduna mo lay jural fi jamm jural jamm fele ku nek ci ñoom motax mu jigen xolé li goor am tax mu ñe ko ci lim yor da xolul mom lim am na jigen tabaaraku ta'ala bimu ko bindé moñena ko moñ ngo xamné
0: kudul mom mënoo lepp
2: fastabiqu rawante len al khairat ñeukelante len lu baax sa bu yalla wax lu baax rek day wax dawlen o fi zalika falyatanafisul mutanafisun jangel ko waye bu de mbirum adul mu ne jaru daw famshu fi manakibiha aduna dara jaru fe daw moy wuti alal famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi waye mbir aljana fastabiqul khairat dawlen gaw dara jeex la akbar dama damay nak mbirum adul lañuy dawal mbirum alakhirah dañuy dox ndang mbañu tarbe mbañu tarbe wallahi ndaysan aynama takunu fu ngeen mana nek aynama takunu fu ngeen mana behe yati bikum allah yalla na len indi wat ngeen dajje jami'an yen ñep su alakhirah inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man ha ka kayne lek ka de ci ten ka de ci geejju ki de ci ndox ka lak ñep yati bikum allah jami'an ñep la yalla indi wat ayna ma takunu fu ngeen mana de yati bikum allah jami'an motax xoma na day mi la fasole yi ñeppay dekké ndo rek bu la jëlé fi yobul la fele yi dekké rek yalla ne fu ngeen mëna nek rek ma dekkal leen kon fuñ sul sa wax fu ngeen sul yeena xam malaaka mi dana xam fuñ sul waaji dina ko laaji su paré ñu dañ ci fa bu dekk jotté ma jëli ko andi ayna ma takunu yati bikum allah jami'a su ngeen sulé fi nak xamna day fay fay impo bu len neex ngeen taxal ko soule fenen waaw bu ñewé France mba Italy mba Espagne nga xamne fi ku fi sul da ngay fay impo neew buy fay impo fab len indi Dakar ngeen sul ko gratuit waaw alam najal arda kifatan ahya'an wa amwata mu doy sokk waaw ñu ngi sun de kenn fay lepp cialé bu la fusule do fay dara xawma nak fi waye dal fi la soule rek khayru wa min haythu kharajta fo ma na genn waxon nako legi de fa walli wajhaka nga jëmale sa kanam shatr al masjid al haram kon banga sa baram muy ñaar non la de wa innahu talila yalla wax kat lal haqu moy deug min rabbika ci sa baram la julla joge wama allah yalla nekut bi ghafilin de sagane amma ta'maluna li ngeen di def li ngeen def wallahi amul ci lu yalla sagane subhanahu wa ta'ala wa min haythu kharajta waxatna ko de fa walli wajhaka jamal al sakanam satr al masjid al haram ci walli kaaba ko mune dama ne wa haythu ma kuntum fu ngeen mana nek bu ngeen di julli fa wallu wujuhakum jamal len sen kanam satrahu ci wete kaaba ko kon ñetta gi ni wamin haythu kharajta wamin haythu kharajta wa haythu ma kuntum wamin haythu kharajta bu ñëk bi moy nekko ci bir kaaba gi ndax waxon nako legi fo wali wajhak bo nekk ci kaaba ga bu se kanam gi dalul ci xeer do am julli manam da koy dak mak wala do am julli bo nekké ci bir makka ci bopam batay fa xeer wa nek bo nekke medina wala yu demene ke yoyu faweto fa xeer wa nek faweto fa xeer wa nek motax ñun fi faweto fa xeer wa nek ci lañ bok waaw motax keur go wa nek bala nga tok nga wut busal tek ko fa ba mon la penku nga tambale julli so ñewon fenn xamu fuy penku it nga laaj xamu ñu penku da nga japp fenn rek dal ni fi la allahu akbar julli ga bax waxto jinni ñu la du fi de fi la bi bax na waye bo julli waté fi du bax fi nga jiblu so ne kon ci digg bi julli ñaar wa assalamu alaykum fi du penku kat penku bi sanday jor la da ngay def ni rek ñaar yi bax ñaar yi bax bo sel ma lon tok nak nan subhanallah ben way ne waye fi nga julli bi nga julli wala bok fi nga djublu bi nga julli ngay wa mu ni fi di penku julli da yaxul ko waxtu yi gennugo nga djublu fam fam wax bu fekke sa xel jappul fenn ñent tusbar nga julli ben tusbar ñaar ñet ñent ba am penku nak nga ne bobay penku wa lool moy ijtihad dañuy bañ nga julli te djublu wo penku ndax day yaq julli ci penku bi fi fi kaabu fi wato fi kaabu gi fete ñun nak penku rek lañuy wax waye leg leg jant bi genné fudul penku lutax yalla yakuna ngir mu bañ nek lin nas ñel yahudi alaykum ci yeen hujjatun wenalay illa allazina zalamu ludul ñi toy minhum ci ñom yahudi fala takhshawhum bu len len ragal wax xew ni ragal len ma man yalla wali utimma dama bëgg matal ni'mati samay xewal alaykum ci yeen wala alakum ajid qayna tahtadun ngeen jup yal nañ jup kama arsalna kon ben atté ngi nonu ci fiq ak atté bi doon wax legi walu wal beuti aya moy ñaar wala ta kama arsalna de kama arsalna ni yebale fiikum ci yeen rasulan yunt minkum ci yeen lol tam rabb ngeen sant ma ci ak ngeen jup motax ma yone len ko yonent bi yatlu alaykum len di jangal ayatina suñu ayi wa yuzakkikum mudilen tazkiya waxon nako legi wa yuallimukumul kitaba mudilen jangal tere bi wal hikma mudilen jangal fiqh wa yuallimukum mudilen khamal ma lam takunu ta'lamuna lu ngeen xamuton wallahi mudilen khamal ci mbiri aduna lu ngeen xamuton sallallahu alaihi wasallam motax ba ngeen fi joge muy xamle lu nit ñi xamuton ba bisu tay bi amna yam xamle te xamaguñu ko sallallahu alaihi wasallam xol nga lim wax ci tangrama bokoy doge lenn munta remplacer tangrama ci dok lu melni tangrama docteur yi set nan ko ba gis ne tangrama rek yim man ci dok mom rek moko motax bu dom juddo encore ñukoy defal tangrama li buy doora juddu buti di da fay takalo dara dima ko ci balan ci def saw yaayam muy am euleuk ay febrari biir da ngay yeey tangarma ba mok tafsilidiya nga defal ko lir bi mu dugg ci biir bi jaar fu buti di nek yang buti di acca yang len saw ma ngi bëgg ñew wallahi ndeysaan ñaaral ba la ci ñëkk tege mooy nga raxa sa ween ne ko juux jox ko bopp mu macc soo mu joon miy ñëw soo mi dugg ci biir bi moomit def na tangrama ja defoon jaar fam jaaroon tabarakallah su ko defee xale bi tàmbaleen namp mën naa am du am feebari biir yi méteg ay ulcère ak ñoom seen yooyu ñu am léegi ñun loolu la ñuy am tabarakallah ndax dañoo sot sa doom juddu léegi nga wuti méewum bay léegi sol ko léegi li ngay def xamoo ko parce que li ànd ci méewum bay biir bi attanu ko soo mu njëkk la attan sa soow mi ba tax yàlla da koy def dafa xaw mel ndox oyax am couleur te couleur boobu muy am li xale bi njëkk a génn ci sabe najaasa couleur boobu lay mel donte xale bi nam fagul docteur yi ba léegi xamaguñ najaasa yu fu muy jóge yow tam boo waree ba ngoon nga lekk juróom ñaari tàngarma da nga koy tóolal set ndaw ko ndaay dañ sa roc suna soosu set ngay nag ngay yëy yooyu bu duggee sa biir bi te si buti di da ngaa xiifoon bu buti di wannante xuuj xuuj xuuj waaw léegi tay nga dégg si benn biir bu ne xurr ba taafa ma ñëwee daal di koy dégaase baa feer bi kii nga daal di mos ndox mu tàng jobati metier bi ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam ken mom wayu allimukum ma lam takunu ta'lamun yalla mu ne kon faskuru ni fatlikou len ma askurkum ma fatlikou len neysa fatlikou len mom baye len xel yalla dang koy fatlikou so jaxle woko mu ñew ay boko faté ba jax boko wéxam washkuru li sant len ma wala takfurun bulen ma weddi wallahi washkuru li wala takfurun li jara sant yalla beur na lol han washkuru li wala takfurun ya ayyul sinamunu yinnikum bel nangok de wallahi tay day diglé ista'inu bisabri dimbe ko len muñ wassalati abdi lila jafé ci sey jikko nga defar ko lila jafé ci mbirum aduna sa gawa mer gi sa nakari deran gi ha su yek sa bop gi sa beuy ci ter gi so beugé mu dañ wasta'inu bisabri wassalati muñ moko meuna dindi ak nafila guti salatu fi di julé juroom nafila la wa nakari deran ko wax nga mer da ngay muñtay nafila guti lay mu dañ ba duto mer ab jul du gaaw mer lo wax rek mu fous nga jay da nga mer nu kecc do day tas keur borom keur du mer day re rek di muñ day san ay mer rek inna allah yalla na ngeen xamne ma sabirin mi nga and ak muñ kat yi Allah yalla may ñu tawfiq ak ci nañ fi ñi koy taxawale ndax
3: suratul baqara aya 153 wala bok témer ak juroom fuk ak ñatt bismillahir rahmanir rahim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bakujul ya assalamu alaykum wa rahmatullah yalla yalla nangul ñu suñu korte nangul len sen kor ñi ngi won ci suratu al-baqara suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ya ayyuha alladhina aamanu ista'inu bis-sabri was-salaa innallaha ma'as-saabireen e yeen ñi nga xamne gëm ngeen yalla na ngeen dimbandiko muñ ak julli da nga xamne yalla ma'as-saabireen mi nga andak muñ ko di wala ñu tollon dem wala bok barki dem wara dora tay ci ayat timere juroom fuk ak ñent wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun lolu suñu borom dafa am lu muy tere fi ñi gëm yalla moy dama da masu genné aduna ci li ko neex bokku tax su genné aduna ci li neex yalla motax dama da ma wara sam aduna ba bu dé mu dé ci li neex yalla motax nit di wax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa ayni wa mamati dé ci li neex yalla ki dee ci li neex yalla nak la yalla wax de deewul wala taqulu bulen waxati liman ci wajo xamne yuqtalu des ko ray fi sabilillahi joon yalla amwatun ñu de nga mu ne ko ñu ray ba nopi ne bulen wax ne deena ko ñu ray yuqtalu ba nopi ne bulen wax ne deena kon ki lay joon yalla pour yalla deewul waye kep ko xamne da nga de ci lu dul yoon yalla koko da de ko dafa de motax ñooñu nga xamne len ray ci yoon yalla subhanahu wa ta'ala desu len sang desu len sang duñ len sang duñ len sang dañu sul nonu rek alaykum salam yoonte bi neena bu yowal khiyamate seen gom yoy ñu len gañoon ba muy genn deret misk lay do misk lay do motax neena bañu reye jaafar bañu ko laaje suñu borom ne ko lo gëna bëgg mu ne dama bëgg ñu delo waat sama roogi te sama yap wa ndax ñu reyaat mu ñëwaat ndax xam nañu lolu ni mu amé solo mu ne kon bu len wax ni am waat bal na ngeen wax ni ahya ñoño ngi dund ba legi walakin wa ayyun nak dund goge la tashuruna yeen du ngeen ko yeg gi nak mbokk yi andina ciow lu bari gaña nga dund may yeen du ngeen ko yeg andina ciow lu bari ndax leg leg da ngay japp ne kun sul rek fouti nga bo demé ci téré yi wax ci walu ziaré ay xubur garanté day bari lol yow mi gëstu kat nak bo gisé may wax li moy bul ci jël ben version rek dal di wey ndax yalla fi def ne bal ahya'u walakin la tash'urun gaay nga dundu ne yeen du ngeen ko yeb ana kon lolu jarna tey bu baax ti diko gëstu ba xam version yi ci gaay di wax yeb ndax genn way deena te mokul na alquran ñu rob ko benn jigéen ne ma gis saare di nocce ko di dem ma ci tek sama beut bam dess baqara ak al-imran lu ad ci weer la te waj deena bañu sol ko jigéen ji mëna gis saar bi di joge ci dënn bi di yek ci asman ci bam dess ñaari saar lolu ken mënu ko layal ñaaral ba ci yoonte bi alayhi salatu wasalam daana tok mu yag mu ne fay len jaafar jaar na fi legi te baba kat dinañ ko jaasi ba ñu denc ko ana ko wax ak mbir yi demé ni ko yoyu bare bare mom ci bopam neena bu aljuma bu ñu waxe allahumma salli ala muhammad wa sallim yalla daf may won seen julli yoyu ma fay len te mom mi ci bir bamela kon yoyu jara bay xel la te di ci tey waye defé kun sul rek salamu alayka legi ay suufa ko def ak ay yahyufunu lolu ëpp nay wax ci bay xel baax walakin la tash'urun wa yadu ngeen yegul ndu ko ولنبلونكم دانيل النتو ولنبلونكم دانيل النتو بشيء توتي من الخوف في رغال يالا مون دا لن نتو توتي رغال ген تيت تيت سين ميل تيت ميري يينن دي ولا نياك من الخوف ليك ليك ما تك لنكو والجوع leg leg ma tek len touti ci xif wa jeki jeki dara du am be koor bi am nawet ñak am ak yu demeni ki yoy wa naqsim min al amwal ak al joñeku leg leg ma netto len economique bu daan tabarakallah ngeen retraité wutup auto muy pan rek leg leg ma netto len ko مبارك ونقسم من الاموال والانفس اكي بكانيت نك ليك ليك ما جيل اي بكان ريك نين بغ لال فانك كو لال ما جيل كو والثمرات اك منيت ليك ليك ما خاج لين غراب يمني ولا تول يمني با يوييب وبشر الصابرين بغل نيمو deugalal ñi nga xamne suma len natto tuti xif ñu muñ suma len natto ragal ñu muñ suma wañi seenu stoot ñu muñ suma jele sen mbok mu de ñumuñ suma len natto ci meññit ñumuñ mu ne kon bashirish sabirin begalal muñ kat yi muñ kat yan allazeena muñ kat yi nga xamni isa asabatuhum bu len jote musibatun musiba wala tekki wu baat bobu musibatun musiba wala tekki wu ko musiba moy lu dal rek lu dal nak leg leg day neex leg leg day naxari waye arab mo musiba da koy wax wala nak sa bu ni musiba moy neexu wa di musiba da ko dal te musiba baat bi moy dal na rek asabatkum musiba bu len musiba dalé qalu ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñom lu lañ wax wala nak day waru fukay wax day wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fekk na bokay wax da nga wara wax ci walu gëm ne inna ñun lillahi yalla ñu mom wa inna ta ñun raji'un ilayhi yalla dañuy dal motax muy jël par kenn ku deele li ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un nenañu Umar ibn Khattab mom lu ko massa dal rek muni alhamdulillah ñu ne ko nak lan muni ñett taxna lu ko dal rek muni alhamdulillah ci ñett yu mel ni ñu wess lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw lepp lu ko dal ci dalul ci diinem muni graw su fekke ne dalut ko mu mel lu wess lam melon bu ñëk muni alhamdulillah ku fekke ne febar la mu xamne yalla da ko cey fay muni alhamdulillah ulaika alim salawatu min rabbihim la yaltaji ay yunus bi sallallahu alaihi wasallam neena bu domi jamu yalla faato yalla day wax malaaka yi jël ngeen domi sama jambi malaaka yi ne ko waaw mune jël ngeen meññi to xolam malaaka yi ne waaw mune waaw bayam lu wax ñu na sant na la de ndax ya ko mayen del ko neena inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ndax xamna ne fi dom bi ñew fi la ñew yalla ne malaaka yi kon nak dem len aljanna ngeen tabaxal ko fa ak neet ngeen tudde ko baytul hamdi ngeen tudde ne baba baytul hamdi hadith bobu imam ahmad netil nako ak tirmizi watax kon ku deele da ngay baña yuxu da ngay wax rek inna lillahi wa inna ilayhi raji'un joy nak mom dagal na sa dom je man nga joy ba sa mbokk ko deele rek man nga joy waye yuxu nak mom degalu way sama ndey degalu fan lañ jëm degalu ñak nañ degalu dedet man nga joy rek fonk say rongañ parce que amna ko ko ñak joy ko yoonte bi ba ibrahima faato dom joju dafa joy saabe ko yow da ngay joy mo yene waaw yermane la bu yalla def ci xol waye li ba di joy day taxul lam ñuy wax lu naqari borom al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakal yalla neena ulaiika ñooñu nga xamne suma len na toñu ni inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yalla nekk ci ñoom salawatun xewal bi rabbihim bu tuké seen borom wa rahma ak yermane wa ulaiika te ñooñu hum ñoom dangu al muhtadun ñooñu lañ ci yalla bolé motax ben jigen da fatulé jëkërem yoonte bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu nan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yalla yalla mo yofal sama musiba mi waye yoonte bi da koy denc mu ne ah man da yalla wo yofal la sama musiba wa bi ko yoonte bi dencé mu ne musiba mo yofna leg ndax jëkër yama ñakkon day xamna ne ji day c'est bon yoonte bi sallallahu alayhi wasallam sar bi andi wat benen até kon tay muy safa ak marwa safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nek makka dañu dékkërlé kaaba da nga nekk sa chamoñ safa mi ngi ni marwa nga nele seen digënté xaw sore am ben descente bu fa nek suñu yaay wala suñu mam hajara ba doom ja jaax leen nox ci ñaar
2: buntu ku am ndox bi bu muy yek fi day yaakar ndox bu muy yek fe muy tib dom ja muy digeunte ragal wala bok yaakar ak ragal mu nek ci digeunte bok ko aji makka ku nek yalla na la def ko dundal ko sunna sose waye nak yahoud lañ ko daan def bi l'islam ñewé sahaba ñom duñ ko def parce que ñi ay yahoud liñu def ñu waruñu ko def yalla ne